0: Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Abaana ab'obuwala, abaana ab'obulenzi, mbaniriza nnyo ku radio ya Feno enganzi. Kale nno mbebaza n'emirimu gye mutuusaako engalo. Mbebaza nnyo namwe abasobola okunkyazaako wano mbeeka ebigambo byengabana n'abantu eyo olunsi abali mu nnyiike, abali mu nnaku, abali mu maziga, abaasanyuse nsanyukira wamu nammwe, ate era abaafunye ebizibu nakuwalira wamu nammwe. Ndowooza eddoboozi eryange terikyali lipya mu matu gammwe, okuggyako gwe atayagala kuwulira nga gwe atammanyi n'abasinga mumpulidde ebbanga. Era ekinkomezaawo olunaku olw'olwaleero, nzize okubategeeza nti ensonga y'emu, ensonga eriwa obubaka obwantumibwa era obwampeebwa okujja okuba nga mmwe abali mu mbeera embi mukyusibwa okufuna ku nsimbi. Njagala okwebaza mwena mwena mwena abatambudde nange, bammemba abayise nange, abatambulidde abayitidde mu mikono gyange. Mbebaza ebirungi olw'okuba nti mutuuse ku birungi bye nali mmwe ng'abamu abatuuse ku birungi ate abaalemererwa, era kisobola okuba nga kyava ku mmwe. Kale nno n'olw'ensonga eyo njagala okubategeeza nti gwe wenna wenna ali mu mbeera embi, gwe wenna wenna ali mu bwetaavu, owulira ng'okoye embeera gy'olimu, obwavu bukulumidde ebbanga, okoze tolina mulimu gw'otakoze, mu myaka emito ofaanana abantu abakaddiye naye nga lwa mbeera, njagala okwate kkubo otuuke ewange. Nabagamba nti nze ebyange mbikola misana ttuku, sikola bya buzibu bwa maaso, oli lujja ewange ng'ekikuleese okimanyi. Ate nabagamba saagala kujja ng'olinganga zeggezesa, saagala ng'olinganga gandi kaŋŋende ndabe, jangu nga ky'owulira ky'oyagala kiri ku mutima gwo. Olwono ne mbagamba nti amagezi gali gomu, kakwata nnamba y'essimu. Ennamba y'essimu oyinza okuba ng'ogiwulidde ebbanga, naye gwe wenna wenna ng'oli eyo nga tokwatanga kkubo kutuuka wange, ng'oli mu mbeera mbi ate era nga kyekindeeta wano, gw'ali eyo ng'onyigirizibwa, obonaabona, oyise mu buzibu obw'enjawulo, kwata ennamba y'essimu eri 0751 36 96. Kale nno nabagamba nti gwe wenna wenna ekizibu oyinza okuba ng'ogamba nti ensimbi nziyina, naye ng'ebizibu eby'enjawulo ebiri mu makaago bye bingi. Nabagamba teweetuulako, songa nnyingi ze nkolako ewange. Oyinza okugamba nti amuzeeyo akasente akange nkalina, naye ebizibu waliwo ebizibu ebyesibye wange, okugeza nti okubbibwa nga gwe buli kwoteekawo kebatwala, buli kwokolawo ke kabbibwa. Nabagamba nti omubbi, omubbi simuwa mukisa, saagala muntu yeemakulira ku kintu kya muntu ky'atakoleredde oba atwala kya bwereere. Kwata ennamba y'essimu eri 0751 36 96. Njagala onkubire ng'oŋŋa nti muzeeyi nsimbula, essaawa eno ndi mu studio, naye bw'oba ng'oyagala kunkubira budde buno omwana essimu agirina era osobola omukubira ne mwogerezeganya naye, nti bwe naaba mmaze okumaliriza wano tusobola okwogera nuŋŋa nti muzeeyi nkeera oba nzija lunaku bwe luti. Nabagamba nti waliwo olunaku olw'okusatu, gwe wenna wenna eyabbibwa baakufera, baakuggyako bintu bye, wagenda wa muntu n'akuggyako kintu kyo n'atakolera ky'oyagala, olunaku olw'okusatu nabagamba nti lwa bwereere, mutambule butambuzi, onkubira bukubize. Ennamba y'essimu eri 0751 36 96. Gwe wenna wenna ng'ogamba nti endwadde zeesibye wange, endwadde ki? Oyinza okuba nga mmwe abatava ku bubenje, nga famire yo yeefuna akabenje, omwana n'omuzzukulu mwenna mwenna musiiba mu mbeera y'emu, nti ono bw'agwa luli ate omulala yaakola ki? Yaddako. Kwata ennamba y'essimu eri 0751 36 96. Mumpulidde bulungi? Abaana ab'obuwala, mu ensonga yammwe nagiremerako nnyo, era nga gw'oli eyo ng'ogamba nti nze buli maka ge ŋŋendamu ge gannema, buli maka buli musajja ŋŋambako y'alekaawo, nzaalidde abaana ku luggya, lwaki? Oyinza okuba ng'olina ekizibu naye nga teweezuula. Nga kwata ennamba y'essimu eri 0751 36 96, ojje ewange tutuule ndabe ensonga ki. Gw'aŋŋamba nti njagala kunkolera ku ssimu, siina ngeri gye ŋŋenda kukolerako ku ssimu, lwaki? Nti njagala otuuke ndabe ensonga ki, ekuli obubi, ekuluma era ekudaaza ng'omaze kutuuka wange ng'otudde ku buliwa bwa bajjajjange. Kwata ennamba y'essimu eri 0751 36 96. Olwo bw'oŋŋamba nti nkukolere ku ssimu, eribanga ddagala nalyo n'aliyisa ku ssimu, kale n'abankubira nga gw'ogamba nti nze ndi wala, nga lwaki oli wala? Abantu bava wa? Tanzania wa? Ne bantuukako? Nga gwe owema Sindi ŋŋamba nti oli wala, gwe owema Masaka ŋŋamba nti oli wala. Kwata ennamba y'essimu olabe ng'ontuukako eri 0751 36 96. Abaana abiisiki, abatooro, abanyakitara, abakonjo, mwena abanyoro, abakiga, mmanyire era kalyange mulimanyire kulungi, nikyo ekindeeta hano buli saa kubagambira imu abakwenda obwetaavu, abali kubi. Abaana abuujo, osobola okuba okozire emyaka n'emyaka, konka obwavu buli kulukubi obworo bukulukubi kwato muhando oyije ewange otunge kintu kyokwenda oyisobola kugamba nyo mzee nkozire kanu na kanu konka sente zikaanga kwate namba yesimu eri 0755 3 9 9 3 6 abana abisiki oyisobola kuganyo winondera amaka konka amaka gangire buli makage nkutahamu ni konkurugamu tinyine kantu kuona kenyini abwaki oyino kubo ine kintu ekyawe kurugira mu family yawe konka tomanyire kwate namba isimu eri 0755 3 9 9 3 6 kandi wo sobora kugamba nyo muzee ya nyo muzee akasente kange nkine konke bizwe ebindi abasuma abasuma bakampindukira abasuma busa ukizibu yijya nyo omuntu gwenta koregana nawe ni uwo musuma omuntu akutwara ibintu bya busa nyo we tinkoregana nawe kwate namba isimu eri 0755 3 9 9 3 6 osobola kugamba nyo muzeyi uwitu tu ina akasente konka ekizibu likizibu kiri omu famire yitu accident sikahinduka accident iwe tomanyira abwaki abandi nibavuga ebintu byabo bayika kulungi omuka konka iwe oru kugamba nkantambure ngende hanu accident zikahinduka accident kwate namba yesimu eri 0755 3 9 9 3 6 okwate omuhando oyije kandi nkabagambire ekindi iwe okagenda omuntu okagenda ho omuntu oona omufumu rundi oha akakuiba nkabaherese kiro kya kasatu kya busia mukwate muhanda mwije nyowe tinkwenda muntu akutwara sente zo muntu za busia kwate namba isime 0755 3 9 9 3 6 oyikaro wange nyowe byange nkibikura nyamisana tinkora nyekiro oyikaro wange ndole bulikimu oyikalire akaliba kaimisambwa nkurore ngame ntia kino na kino ne kino nike kizibu kwata namba isimu eri 0755 3 9 9 3 6 abana abisiki iwo usoboro kugamba nyowe nkarondo ruzaro konko ruzaro kakoraki ruzaro kabura abwaki asoboro kubawe nsonga asoboro kuba famire yawe niketa kwenda kuzara kwata muhando oyije ogamba nyowe ntabariro mbasayija bangi konko ruzaro rukanga kwata muhanda oyije wange namba isimu eri 0755 3 9 9 3 6 oyije gwabo mubazi ngukuhereze nkabagambira nyo waije wange ekiro kimu kyo izire ni keko kyogenda kutungira ikintu kyo kwenda namba isimu eri 0755 3 9 9 3 6 oyije ongambire ekizibu kino na kino kandi busa witin kwenda muntu kunterera ugire nyowe ndi hala nyenda kunkorera asimu aa kandi wa namba ni kwenda kuhereza mubazi ngukutera asimu kwate namba yesimu oyije abantu barugahala barugazanka barugazanka kandi uwo wakunu wo gamenti nyowe ndugahala kwato muhando iko wange ndoebe ndore kintu kikweta agisa ukyaba cyo mubazi ngukuhereze namba yesimu eri 0755 3 9 9 3 6 oyikaro wange nkabagambira nyowe kintu kimu ekintu kenta kubasa think kukora nkugamba agenda olunda ha mageza ahandi nyowe kikozereki tinkweta kintu kigenda kunkiraho namba yesimu eri 0755 3 9 9 3 6 oyijo wange oyikare tuli babiri tubaze ongambire kino na kino ndole kiukola namba yesimu eri 0755 3 9 9 3 6 osobola kuba ukatunga waka business kawo konka aka business kangire kutambura iwe kiukola oyine neighbor wawe mukora business emwe rundi nawe aine business eyindi konka iwe byawe bitakutambura kurungi kwato muhando ijo wange oyikaro wange turore kizibuki ekiri owawe uwe kiri ya business yawe kwate namba isimu eri 0755 3 9 9 3 6 oyikaro wange buli kimu oruge onkusobolere kurungi kugambire kino na kino nikyo kibaire kizibu oba genda okole kino nikyo kibaire kizibu abo kwa muntu asobola kwijo wange ekizibu kitali kya mubazi rundi watari umuntu we namuliwo konke ekizibu kiri nko umuntu nkawe iwe kwate namba isimu eri 0755 3 9 9 3 6 osobola kubera nga gugamba nti obuzibu bwennina si bwansimbi wabula obuzibu bwennina nti nzo oluzaalo lwakola ki oluzaalo lwabula nga lwaki wetuulako osobola ganti muzeeyi nze ntambudde mbasajja bangi naddala mu abaana ab'obuwala ekizibu ekyo kisingira ddala kumwe okubanga mwasobya ensonga mu basenga ate basenga be basengeko ensonga kwate namba yesimu osobola okubanga gwe oyina byewakola by'otamanya oluusi oyina be wanyiiza kwate namba yesimu eri 0755 3 9 9 3 6 gy'otuula ewange tulabe ensonga ki era buzibu ki mpulidde bulungi kale nno n'olwekyo gosobolo gamba nti a muzeyi nina wakalimu kange naye akalimu tekatambula olusi gwoyina munnoyo muwe mwenkanyi akanya olusi mukola nti kintu nakyekimu naye nga ye bwaggulawo olusi gwamusooka n'okuggulawo naye oluggulawo n'atandika okuyingiza nga gutomanyi nsonga ki kwata enamba y'essimu eri 0751 36 91 36 omanye nti buzibu ki oba buzibu buno buna buno abantu bamanyi okwefugika oli naakuyoola nga gwe oli bwotuuka ewo alaba kizikiza alaba kisaka naye nga gwe tomanyi lwaki nga muggulawo lumu naye nga basinga kweyunira munno ate akuliraanyi kwata enamba y'essimu eri 0751 36 91 36 waliwo abaana ab'obuwala oluusi n'ab'obulenzi abayunira nnyo emitala w'amayanja ngoga kugamba nti awo mukisa gwange guli gindi naye nga byagaana kwata ennamba y'essimu eri 0751 36 91 36 nkugobere ku nsonga zo naku bunaku nga watambudde dda ennamba y'essimu eri 0751 36 91 36 abaana ab'obulenzi gw'osobola okubeera awo ngoli ne banno mukola mutambula naye nga banno bakuleka ngate emyaka gyegimu mwatandika mwenna okukola naye nga banno bakuleka naye nga gwe tomanyi kizibu ki nga oluusi mwatandika omulimu gwe gumu naye nga ye oli yaafuna nga gwe tokola ki nga gwe tofuna kwata ennamba y'essimu eri 0751 36 91 36 ensimbi osobola okugamba nti nze muzeeyi ensimbi nazikwatako ne zinzigwako lwaki amazzi tegeera bira bwe gaali gakoze eki bwe gaali gakulukutidde kwata ennamba y'essimu eri 0751 36 91 36 osobola okugamba nti muzeeyi ensimbi nze nandizaagadde naye ntandikidde wa toweenyooma situkiramu kwata ekkubo jyangu ewange osobola okulaba ng'atalina naye ng'omukisa gwe oluusi baagufugika abantu bamanyi okubba emikisa omuntu ayisobola okujja nagamba nti anyambisa ka kyenji bwe kati nga mwagenda okuyitira okubba omukisa gwo jyangu omukisa gwo guzuulibwe gubbululwe buto ennamba y'essimu eri 0751 36 91 36 abaana ab'obulenzi era nkyali ku mmwe osobola okutandika n'akantu nga gwe munno mwatandika mwenna naye nga yakufunamu bufunyi nga lwaki kisinziira nti omuntu asobola okuba nga yakukozesa bukozesa nga ye yaafunamu gwe n'obeerawo n'otuuyana n'otuuyana naye nga tokola ki nga tofuna nga ye yaafunamu jyangu naawe weezuulire ensulo jyangu naawe weesenereko ennamba y'essimu eri 0751 36 91 36 ngenda kugalukayo mu baana abeesike abaana aboojo abakiga abanyankola abanyakitara iwe osobola okubaza nti nyowe muzeeyi akasente akasente nkalondire ebanga ebbanga lingi naye akasente kangire kwika abwaki kwata omuhanda oyijja owange yijja otunga ekintu kyokwenda ennamba y'essimu eri 0751 36 91 36 abaana aboojo osobola okuba n'omuntu okakora rundi munywanyi waawe rundi wa luganda waawe konka okakora niwakutunga wenka kwata omuhanda oyijje naawe weeyigire weetuukire akintu kyokwenda iwe oleme kukorera muntu omwe kwata ennamba y'essimu eri 0751 36 91 36 kandi mwe abaana abaisiki amutera kugira nnyo bwe muzeeyi nkwenda genda kunu kunu za buraaya busawo kizibu yijja abiro biro biteito ogende okore otunge ennamba y'essimu eri 0751 36 91 36 oyije oyike wange oyikale kulungi tubaze enamba y'essimu mbagambire 0751 36 91 36 kale nno nga natera okubata kubanga obudde bulayika bundi bubye buntwalaganya mbagambye ekigambo kiri kimu gwe wenna wenna owulira okwoyo embeera gy'olimu okwoyo obwavu okwoyo obunaku oli ku kyalo gwasekererwa omuvubuka eyali omuto banno bakozeeko bakuyiseeko saagala weetuuleko saagala ogambe nti nze byange byaggwa teweemalaamu ssuubi ekisinga obukulu oba ekisinga okuba ekibi mwe abaana abalenzi olutandika okukozesa ku biragalalagala nga gw'ogamba nti essuubi likoze ki essuubi limpeddemu eri obugagga okyayina essuubi okyayina obugagga bwo okyayina omukisa gwo mbagambye nti obugagga babufugika omuntu asobola okubeera nga gwe mukika y'abasinga ensimbi muntu omu ng'era buli gyekikolebwa gwe basooka okulaba nga lwaki nti emikisa gyammwe gyonna gyonna nga yagikwata yagikola ki gyonna gyonna nga yagifugika nga yagyeddiza nga yabayoola gw'okanya kulaba muntu kudda oba nnaku ng'ezo mwabaleetera buleetezi kyakukozesa oba kyakulya ng'ekyo nga ye emikisa ayola kale njagala usitukire mukwate namba yesimu eri 0758 396 136 tewetu ulako usagala wemale musubi ekintu ekisinga okuba ekibi kwemala musubi oli mwana mulenzi muto myaka 2 myaka 3 jangu efunire kubugago bw'emirembo bugago butali musaddaka bugago butali mukuywa musayi namba yesimu eri 0758 136 136 gobobo chali muzanyo gorusi ngembera jolimo ulire kunyumira e namba yesimu jeso nyuwe ne simu jeso nyuwe sagalo demu kunta wanya mbera bize mbera mubantu bwonkubire simu ngoli muzanyo obuntu walira obudde bungi kale namba yesimu eri 0758 136 136 eri abo bokaboka abayina obulumi abayina ensonga kwate namba yesimu jenkusomeddo je okyusa obulamu bwo mbagambye nti olunaku olwokusatu jangu gwewe nawe nolu nakolo kusatu bakubba wagenda wantu ne bakufera wagenda wantu olina kuja kunsimbizo na atakolera kyo yagala enamba ya simu eliziro 0758 136 136 bammemba era nziramu okufuna ngabo enfunyo omukisa guno okudda ku radio kuno nziramu okubajjukiza nti bammemba abaabadde bakatuuka ku bwanguzi ennaku z'omwezi temuzirabira zina bagambo okuddiramu okumaliriza enamba ya simu eliziro 0758 136 136 osobola okugamba nti muzeeyi nze abaana abange basoma naye abaana be basinga obwongo bwagaana ng'ensimbi ozirina abaana bawerera amasomero ag'ebbeeyi naye ng'obwongo bwagaana kisoboka okuba nga si bo ng'omwana olutuuka mu kiraasi oba olutuuka mu bitabo yalumibwa omutwe amaaso gwe gasiiwa yavaamu amaziga waliwo ensonga omwana olutuuka ku ssomero mwe bantwala mu bisulo tomanya omwana biki byabuuka tomanya mwana biki byayitamu jangu ewange oina mwana ebyasoma tabitegeera byakula tebikwatagana kwate namba yesimu eri 0758 136 136 otuuke ewange tulabe ensonga ki tulabe kizibu ki nga tuli ffenna ewaka ewange mbagambye ebyange mbikola misana ttuku sikola bya buziwe bw'amaaso sikola bya bwebutaavu kwate namba yesimu eri 0758 136 136 abaana abisiki abaana abuuju abakiga abanyankole banyakitara abanyoro iwo osobola okugamba nyowe muzeeyi akasente akasente kakatunga kuka kakanda bumungaro omugisa gutiija mulundi gumu banzo oijoolole abwakizibaire ziizire kandi zigenzere waliwo ekizibu kwata omuhanda oijo wange namba yesimu eri 0758 136 136 kwata omuhanda oije kandi osobola okugamba nyowe muzeeyi akasente nkiine konka abaana nkabatwara omu masomero ag'ekitiinisa konko obwenge bukabura haliwo ekizibu osobola okuba n'omwana omwana buli wakuyika ombigezo rundi kukora akio mbitabo niwakulira niwakusaasa omutwe kwata omuhanda oyije ewange namba yesimu eri 0758 136 136 abaana abuuju obu osobola okugamba nyowe muzeeyi akasente kekukora niko kandaba omungaro haliwo ekizibu okugamba nyowe akalimu kenkutunga niko nibo bakungobaho bakumbingaho haliwo ekizibu bwiwe buli kantu kukukwatawo niko kakusiraane niko kakuhisibwa kubi kwata omuhanda oyije ewange namba yesimu eri 0758 136 136 oyije oikale owange tulole kizibu ki tulole kizibu ki ekulemeseza amagara gaawe kutambula kurungi enamba yesimu eri 0758 136 136 obanza okugira nyowe muzeeyi abakazi kwenkuswera niwagenda haliwo ekizibu osobola okugamba nyowe muzeeyi amaka agange oba buli kintu kyenkutunga nikyo kyenkuguza busawo kintu kinkara omungaro zange haliwo ekizibu kwata namba yesimu eri 0758 136 136 kale nno mbagamba nti gwe osobola okubeera awo ng'obulamu bwo ogamba nze siina kizibu kyonna tosobola kubeera osobola okuba n'ensimbi naye ng'emirembe toyina ebirwadde byakwesibako ewaka gwagugumuka abaana abawe bemameketa amannyo bebagugumuka bebakaaba ekiro nga waliwo ekizibu ekiri awo oluusi w'oli wazimba w'opangisa w'osula kwate namba yesimu oba kwate kkojje wange namba yesimu eri 0758 136 136 osobola oga nti muzeeyi nze buli kalimu kenkola ke kafa oba buli mulimu gwe ŋŋendako nze gwe bagoba nze afuuka olukongoolo nze ayina olutwe kyenkoze ne kyesikoze basonga mu nze jangu ewange namba yesimu eri 0758 136 136 osobola oga nti muzeeyi abakazi nze gwempasa yatatuula waka Gwempasa gwenzaalamu ya agenda oba gwemba nakaleta ya tatula waliwo ekizibu. Namba y'essimu eri 0758 36 36. Empewo abasinga osobola okubeera awo era nabagamba nti nze wange si buli ajja nti afuna. Osobola okujanga ekizibu si kyakuweebwa wabula ng'omukisa gwo guyina naye nga tumanyi. Abandi muyina empewo, muyina ebyekika nga mwabigaana kubitereeza, mwagaana kutuuza mpewo zammwe kuzisomesa. Jangu ewange namba y'essimu eri 0758 36 36. Batuule basomese bajjajjabo baddemu babambaze buto ofune emirembe olutwe okubanga gwayogerwako ky'okoze n'okyotakoze kisobola okubanga kiri waka. Abandi mwabisula, abandi mwabyokya. Jangu ewange namba y'essimu eri 0758 36 36. Ojja otuule kaliba k'abajjajjange bakunnyonnyole era tumanye ensonga ki. Osobola okugamba nti nze muzeeyi ne bwe ŋŋamba kugenda wa muntu era nze avaayo nga nkoze ekibi ne mba sikikoze, waliwo ensonga. Osobola okugamba nti muzeeyi nze ke mba nkutteko ako ke kafa. Ne bw'ogenda mu bizinesi ya muntu eyo ng'efa, waliwo ensonga. Osobola okuba ng'omukono gwo oluusi nga baakuyoola nga gwe tomanyi ng'otambulira mu kizikiza nga gw'olaba ng'akola ekituufu. Abandi abavubuka abato n'osanga muvubuka myaka 25 gw'onywa mwenge osula mu mabaala odigidde olowooza nti ggwe, naye nga waliwo ekizibu, waliwo empewo gye wagaana okutuuza obulinga oli ayina empewo gye yakkookerako gw'olowooza nti ggwe anywa gw'adigidda. Buli kasente k'okwata olowooleza mu mwenge olowooleza mu mabaala. Ennamba y'essimu eri 0758 36 36. Ojja otuule wange tulabe buzibu ki era nkusalire n'amagezi tumanye nti kino na kino bwe buzibu. Ennamba y'essimu eri 0758 36 36. Abaana ab'obuwala mulimu abawala nga ggwe ogamba nti nze muzeeyi ebbanga lyenkoleredde nnyingira myaka 40 naye sikwatanga na kakadde ka nsimbi. Lwaki? Si buli omu nti alina kuba mugagga. Ate ekirala nabagamba nti ensimbi misambwa, ensimbi mukisa. Kyovula nga musobola okuzaalibwa abalongo babiri nga waswa mugagga nga katomwavu. Jangu weetambulireko, gwe togamba nti ekika ffenna ffenna twasiraana nze ntambulira ki. Jangu weesitule wekka. Togamba nti gundi ng'ali bubi nange kansigalireyo, gundi nga musingako nze atuula bandi bulungi kansigalire wendi. Nedda, situka n'ako kw'olina. Ensimbi nabagamba tezimala. Y'ensonga lwaki nti osobola okutambula mu kkubo n'olonda siringi si 10 naye ng'abaakaluyitako bangi. Enabagamba ensimbi mukisa ate ensimbi musambwe. Ennamba y'essimu eri 0758 36 36. Abaana abooja abaana abiisiki ŋŋenda kugalukayo. Iwo osobola okugamba muzeeyi nnyowe buli kantu ke nkola busawo nkutungamu ekintu, haliwo ekizibu, yiijo wange tulole. Osobola okugamba nnyowe muzeeyi buli kantu buli kyembalize nekyentabalize ninye. Osobola okuba omuntu akakutunga emigisa yaawe akagiyora akagitwala. Osobola okuba famire ni nyingi konka abagiga muyina mu nkabasatu imwe temumanyira bwaki. Okukora akantu nibo biija, iija naawe otunga obugeega, otunga esente z'okwenda, otunga esente z'emigisa. Busawo okugamba ogenda kuyuwa amaraka g'abantu, ogenda kuyuwa amagara g'abantu. Kwate namba y'essimu eri 0751 36 36. Imwe abaana abanyankole mwe mmanyire banyangoma. Olusobola okuba na nyangoma konka nyangoma ayine kandi omuntu takozeke omuntu tayine. Buli muntu weena ayina omukisa gweye. Kwata omuhanda oyije owange oyikare bakuha ekintu kyosabire. Kwata namba y'essimu eri 0751 36 36. Osobola okugamba nti muzeeyi inye ebizibu ebyange bitakuruga omu maka gange. Ekintu kyenkora kyenkuteekawo nikibakutwala. Kwata omuhanda mbagambire ekintu kyomusuma nyowe tinkwatagana na musuma wenu. Omuntu akutwala ekintu kya busa tinkwenda muntu atwala ekintu kya busa. Kwata namba y'essimu eri 0751 36 36. Kale nga naatera obberekereza gwe wenna wenna ng'oli eyo ogamba nti aa nze ndwadde bweti ngitambudde ebbanga n'ebbanga, ntambudde amalwaliro n'amalwaliro, ntambudde abasawo, ntambudde abasabirizi, ntambudde abaki. Nabagamba nti abasawo oba abasabirizi oba abaki tuli bangi naye abawonya be batono. Omuntu asobola okukweka ensonga yo n'agamba nti sijja gisobola naye ng'ayagala kulyako nsimbi zo naye ng'ensonga yo yagirabye dda. Nabagamba ewange kyesisobola sikyepankako, kyesisobola nkugamba genda oyizeeko amagezi walala. Gw'agamba nti nina endwadde yange ntambudde ebbanga n'ebbanga naye nnemeredde, jangu ewange. Nakugamba ewange bw'otuukawo era abasinga abatuuseewo wange mundaba nti mazeewo ebbanga, simazeewo myezi ebiri, simazeewo myaka 5. Jangu otuule ewange, ekikuleese oveewo nga kiwonye. bwechiba chinyinze era nkugamba nti gendo salama geza machi amalala naye ngecho kye kiyinza okunyinga kale namba y'essimu eri 0758369136 abaana abooja abaana abeesiki osobola kugumeeyo ogamba nnyo muzeeyi emyaka gye mazire amaalwa gakampindukira amaalwa temanyira bwake nkuganywa kwata omuhanda oyije wasobola okubaayo ekizibu iwe tomanyire kwata omuhanda oyije iwe osobola okugamba buli kasente kange ke nkutunga kagendo maalwa konka tomanyire haliwo omuntu wa olunda akutayire ekintu ekyo buli kasente kukutunga okata omumaalwa kwata namba y'essimu eri 0758369136 gwewe na wena njagala ekisumuluzo kyensembayo balekera enamba y'essimu kwate namba y'essimu giteeke mu mutwe nkubirango ine ensonga mbagambye saa weno nkyali ku radio naye ne bobo ina nsonga yongo uli ankyayogera osobola okunkubira omwana akasimu akalina wabweru ne mwogerezeganya enamba y'essimu eri 0758369136.

0: Tom Zerukera.
1: Oli kuyo muntu wa bulijjo radio budu program Serukera wetulipa kasawa zigenda kubeera nya ezo kumacha ngatubelekereza business tip yaffe eyo lunaku olwa leero agwe nali ekola business nga bwoba ofunye ekizibu oba olwadde lwaddemu ngesobola okuweereza abantu bo. So si kirungi okukola business nga n'oba weetaaga ekyokulya tesobola kikuwa. Kubawa okola business jukya tuteekamu buteesi nga yo tesobola kuweereza.
2: Nga lebo baba baliddeko tesobola kumalawo wiki nga tennagwa.
1: Ewe
2: gwawo ogwo.
1: Nga mugirya yonna omulundi gumu.
2: Ekyokulabirako. Ekyokulabirako singa mba nsuubudde nga nsuubula buli lunaku oba kasero ka lumonde n'engwa ku ndiri. Kitegeeza bagenda kukali olunaku lumu oba nnaku bbiri. Eba teriiwo.
3: Baba. Ayu yiba the business tip. The business tip mu program Serukera. Esawo yokubiri. Tuji kubira ukomu utwa. Nambe ya program Serukera. Esawa. Wano ku radio buju. Esawa. Zidi bili ezo kumacha. Budde bwe sule sanja. Webale kuuliriza radio buju. Watu sada kumulimogwa. Watu sada kumulimo. Utangi sokola. Anti oruna fetu gobiye. Misawo yokusatu. Ya program Seduka.
4: Agomu mpapula.
5: Agomu mpapula.
4: Katonda wange gaga nugaze. Agarese. Ye machago.
3: Agafurumide mpapula za maulide. Ganoge gafurumide mpapula za maulide. Wanamu program Seduka era. Kuradio budu. Radio yomu tuwa uliji.

0: Yes, mbela wetambila mbiyo kema zoku banga ita kusaziri bile za machagale tuwa zoku banga tuwe soga ebi furumide amu mpapole za maulile wano mkule dibude yomu tuwa vijom program sebukela aingideo
1: Mwasuze bulungi. Temina tabu yona.
2: Kola mbola sebo.
1: Unakulu wakuna wasigadena kuchikumi chinana lumu. Tumareko umu akabili ya bili mukaga.
2: Ha?
1: Ya masekati tuwaga isi zada.
0: Kwa
1: uguli. Kwa uguli. Inachoteka teko kola mumu akagunu. Kwa tona chiteka kongalo. Tandika muganda wange.
0: Mwaza wude buchari.
1: Mwaza ino wude.
0: Ania gambi.
1: Wasose kubera na miezi mukaga. Juku wede kumbu ato ina nye. Sito mukaga buchari. Mukaga guchi aliyo.
0: Adego guchi awera. Awo.
1: Nzizene bifurumide mu mpapula za maulire. Ebiri wote biti isanyoro alero. Mm. Na yenga atebi nyuma. Edogo twali ogeddeko gulo mu parlamenti. Gune yali omubaka zeno omuggo n'omukira. Gwe nsolo wagaye nti nzokuva bwe nava mu parlamenti. Kana akakira ke kanyamba okubeera omulamu omulaba. Kana akakira ke. Agambye nti edogo liri eyo lifuluja osanga ebinusu. Ebinusu temuli mwichi habibi liba biya chikumi na biya bitano.
0: Biya chikumi.
1: Ngabili kuuntebe wotu ula.
3: Ayogira lutama kuzi.
1: Agami enti edogo. Livu luja. Mutebali kola ku office nene zoka na waka pa parlamenti. Mbolibu abaya gale chifojo katika tugamenti uliya gala bukoto central. Nga kutela we chinusu nga alamiriza.
0: Ogeno tuko tula nga gwesela malanga chinusu chikutunuli.
1: Chinusu chikutunuli. Mbwate abamu tebabi isa mbobe njini tebabi tebabi isa mbaka wanawa habari ranyi kati ngani oga kama adi chimutele oma dimbu kawe watu
2: olama kujafe tu watu deda
0: olama mbaka chisanja chima lako wike muna kutuka
1: nukono abamu abatana la ira nafa
2: mbogera chachi
1: kati akachiko kebi okulonda kata dewobu kwa kulizo okulonda kwero si yade tebagenda kukoze sa bukonge na iba genda kuwa kakonge agenda kulonde agenda kusoma lukalala nti kamadi olioko simbe kulaini wakuwaka konge
0: sibi ya kuveri kusimba jumula
1: sibi ya jumula bamala kukebera mwige sita mwori toli mumbu wali wewe wagude mwuru kwenga ade bagenda kusomba bajese mbabule
0: bajiwa londele
1: wa londe masaka
2: wede tusule wa suzi nga baba somi
1: ya wane bama shina renga yeta ina polling station kwa londela
2: yebuli wamua agenda
1: yebuli wamua londela wota ina buzibu
2: wafakwe nongada funda
1: bibina vyo ufuzi vyete kese NRM ndabyo wano egambia bifebio tubi ya gala neno pune gama nafe tubi ya gala dipi na yegambia tuwe tese tese bulonji eroku sinzira kumuandisi wa sabo wandisi wa dipi Christine Mugerwa kasule ya gami nti hatu ete setese hawa yu pisi bosi wa mativu waga habido bienge vitatu kwa hata konyo matembe
0: wa mwema limbufumba
1: nende dipi na yoba chitundo ichimu chage na mbufumbo kati ngabu ono tuwalo mtuwe

0: Walele wakua saganya sana.
1: Magulu negata gendo. Mtwe kukua gendo. Mufumbo kati ya maguru. Vitundu
0: vya. Vitundu vya.
1: Vitundu vya agenda. Kakati matembe ba mutade.
0: Mkama murungu.
1: Na imbe nyimba. Na gana yomu na muzi. Obukwa kulizo buenda vya atade osi wa amanyi. Chokabu wa asoso. Enda ila jia asoso kula ila. Ngala gira dalanti haringa atidemu.
0: Adika luka video bwe danga yenye nyimbwa.
1: Nani? Matembe. Elu kutu vili mkoti yonabi mungira zizi.
0: Mungira zizi.
1: Ageze datu duli dovolu dolu muwabi da daga la bada daga daga daga wala hii wa dua daga hide kira wala bajijiba nero kufada mwenye nyembi wala waya nyi mwa kumiaka asatu mwe tana rika tukunsambu mwe mekaji haina lwa kamiri yoni yakoze DNA eo mwano omu si uwe
2: na yakoze DNA
1: yakoze DNA ne wandulo mwano omu
0: bisharibizi ndabi ngabi wakanya
1: agaba
0: seguya seguya
1: mba mjieko msaine ba kutereka lagadi na ala hira naga nizeba na enye naba nabe bale tango kutano yosi wange
2: atela tebanzi kula
1: atela tebanzi kula angabange bali bana aba ya kafubo katu de omukulu ya sinka nyemu ne bakulu banne aba nation media
0: chitu waga
1: ne baba kubivogereze ganya naga ne bana abataba nipo bana abe Uganda baine sagali kokoli ayo wako nita wako nita wako nita wako nita wako nita wako nita wako nita kuba nyo chitu waba kola chi
0: tutambuleze po emiri
1: milimo na fena tu waga lokola gana
0: na emale muani kwa mtu wenga mulinge chizi
1: hee chizi mulingo linga haba tunuri denze bana Uganda badu se South Africa bata andiso kutuka balo jabaga mbawa nae chile South Africa oliya kulaga wagendo kute mako mtuwe nagati ne bali mweza tandi kidedalo kola bali mweza tandi kidedalo kola ya gamenti yeta inasonge mugana kola gana na government
0: chituwa kukweleza kukwanga kukweleza bantu kukwanga
1: kukwele bantu kukwanga izecho sikina kubu zibu bali
0: wakwe sikenda
1: kushika mugu walu kwa gubo ya gusika kwerede wa bali sikenda kunda kwebio kakati chiri mu ministry ya emirimo ne byengudo kisa kine gula omutesitesi omukulu bamuwaziza ogenda ku leave ebizibu biri kuluno olugudo lwa PG Express bamugambye genda mu mulemu tulabe tutandiko binonyerezaako
0: loleke mivuye myisere zaali
1: tente zaali wazaali nyingi tetubitegeera abakulu babano basisinkanye nno bawombe efu bitagambika neje no muhozi ndaba wana kutto mu musajja wana muzungu mu ngalo na mugango ti wayi Rusta mwazize wachi abana bo bankola bubi nnyo lwachi
0: mkendeze
1: lwachi mumuli
0: ndi waka te munkubira waka
1: e munkubira waka chichi te mumanyi nti nze wano nze ndi amanyi nyina kakati munna ebei ya masanyalaze na yeri nye chivude kulutalo runoruli mugundi mugwanga ya Irani ata mafuta masanyalaze gafo bafe bitukwatira
2: kwa hivyo na simute chidi nye
1: anti gulolo watandise tuatandise
0: mbisole bibia
1: maka gwebye nsimbi mwaka gebi nsimbi waluo wano manager gwebago ba mugambi ba kusasule
0: wa radio
1: asi wa radio na iwa mpulizi ganya kakati wanakena na ganti vana efe tulimukutia fengabo rudo luwa bula government tulimukutia ne mwagate gwe mulimuku wano tulibaba tutia obera unola ba drone ino duke misinde katimbu abakuliro rudo luwa ganya government wala bila drone wamuga teka konja wala
0: ngari tinte
1: nebwe bayo elabi kalabi kagono buza ruvanyuma ntie badde yani
0: badde
1: badde mwani na yetu soka kuduka kati abali mibaba gamye nti wemba mwagalo funa mbyo bulimi muongere ko mutindo wobo lima mayirunji tugatunda nga mayirunji gatunde mu nkola ndala bobo lima mwanyi tugalima nga mutotunda nga mwanyi akati abalamuzi n'abakozi mu sigedda muzabawera dalama 27 bawumuziddwa babadde baganti bakyali batono naye kakati bazeemu okuba umuza bazeemu okuba umuza aganti mulemba naye mukoze mukoye mukadiye n'ebirala ebigwa mukowe eryo eno wiki gye tulimu wiki nzibu nnyo ekisookera ddala ku weekend eno kuliyo watandise okubeerayo vidi omuzadde kitegeeza nti kwata mu nsawo sasula akasigadde zatandise anti lero bidi encha satu luli nya unyazi bazitandise tuba
2: tutandise
1: midita midita mungutia mudo mutima
0: wikendi omuntu ananywa bia
1: atoba doge
2: nina kuwa gundi wabano wakala
1: munyu amu bia
0: baba wachali maso tichigana kunywa ayo
1: kati muna ye batu
0: use
2: chupangasa
1: batu use ilaka kati chiri wo abazade mugendeko kumasomero mnyonyore mitu
2: kulambule na kulambula wana jiba somera
1: kakati nengaba ya sente za PDM ekyusiddwa luli aba badde bazinako obuyinza baba kyusiza kakati bwe bakubira simu kamadi somenamba yo ngojisoma olinga tanna vakusima inoka kasa akakadde okafunye kakadde akakadde kakadde obafunye chinana ogambira ati ofunye chinana awali wawo okumpi abadde inoku wagubavumba nti abirika sisim
0: omusolo incidence badde egombe yo abantu bana abaye enforcing eteka lyo mutindo gwe mwana bane waliwo omuntu kuba kubyama sasi bazinze baze kubyuma okagana omwana ye batomedde mutomere nga badduka naye omubamu kubye sasi
1: nali
0: omusungu ngabo
1: nali ntunulira omanye kyo kyakukana na polisi ya kunguru
0: ko ndi babuza bagabaye mwe bani omusirikali wabana yawerekedde banaga nti awo buza nga ntu sasi
1: kubi kakati ekitufu kiri nti aba enforcing abote bayina mundu aba enforcing
0: naye baba aba bawerekera
1: ati kye bakola okwagala okuteeka ofia nokutiisa tiisa bafuna abasirikali
0: abayine
1: mundu abayine kyokka abasirikali abayine mundu tebaba briefing akiche bagenda kola kubanga mukutekesa munkola etteeka lye mwanyi oba omutindo gwe mwanyi tewali sasi welikolera terina okuba okubaki kubanga muteeka lyokuba kumpi esasi lino okuba omusirikale nga either alumbiddwa obanga omusiba adduka naye tewali musiba olaba omusibe tewali gwe bakutte tewali gwe bawozeseza tewali gwe basibye tewali ne bwadduka owekyuma ne bwadduka ekyuma wekiri ne mwanyi weziri emwanyi ezokuwamba weziri
0: bwezibanfu
1: anti weziri
0: in case ngo mutindo gwaba
1: gwe kutwali
0: kati sasa uli avirivira
1: wa sira ba weli vira era abasirikale abo beta agokeberebwa waliwe yaganti abasirikale beta agokeberebwa obwongo abasirikale baba twa lokola enforcement naye nga tebaba bulide chicha
0: chicha bagenda kola
1: tamanchi agenda kola yalo wozanti uli aduka sasa nina no musirikale gwe nalaba nga agenzo kwata omuntu omuntu kwagenzo kwata banja
0: babu banja bubanja
1: babu banja bubanja bana aba quick loan na yebwe yaduka yakuba masasi nga munana ne babu
0: ngalinga gobo
1: mu ngalinga gobo mu bali nayo
3: agoge gabanda go mu mpapula wana mu pogo mu serukera ku radio buddu radio yo mtu wa bulijo tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidensiyo na eno ye radio buddu radio yo mtu wa bulijo Umeenda bikayo sigale kumutindo ngo uliriza beauty tip. Eno ye beauty tip wano ku Radio Buddu.
4: Kano kagenderi fa abakyala ka necklace ako kakolera ddala bulungi na ddala singa oba okadizayiningidde ku lugoye lw'oyambadde ensingo nayo togisuulirira giteekemu ka necklace kajja kwongera okulabisa obulungi jjukira nti endabikayo kyekitiibwa kyo.
3: Eyo yebadde beauty tip wano ku Radio Buddu.
5: Aa kasule nedda olekana nyo rumoja kunja sayi ya duramu
6: Chino chiyamba gwe
5: Ate chitia
6: Lulisi gwa fikira kubia pamiti Abaka mdriving school Nereba koma uku sasa wano mchivuga masaka Okufanga kumina msambo gwa mnana Okutuka ngena kusumwezi habili mnana Omwezi gwa mnana umuaka guna Okugaba pamiti Bagi na kugaba pamiti ya zamba gira wa umufo Okuzo buja pamiti ya zagu wako Okuangira kilasi mpamiti Wamuna kuhigi za defensive driving Nobuwele zabu nobu kwa tekena kusonga za pamiti Bionaba gena biko la kolo Ngababi gaba amba gira o
5: Kati ya chine tagi sasa weno chichi
6: Cha kukwata ndaga muntu yo We wandi isenga buchari
5: Soko mpeku namba ya weso kemba kubileko
6: Edizo msambu tanu tanu Noti nye muenda Munana munana tano Kamu driving school Baba gulio ne ofisi Ngene sangibwa mchibuga masaka Kuchizimbe cha mtu kompleksi Omwari dogu soka Lumu

0: Ampuliriza kuyo muntu wa bulijjo radio Buddu Kooli 9-8-8-5 ne ku www.radiobuddufm.com aliye mitala wa mayanja eda chikaziri 15 zeza kaita kusawa enya ezencha ya lero webali kuuliriza radio yo muntu wa bulijjo radio Buddu miaka 25 nga tukuweereza era munnaffe tukwebaza okubanga owuliriza emyaka gino 25 abatufunira ku mikutu gyaffe gikayonzi mwebale nnyo mwebalire ddala abatugoberera ku Instagram ku X abagoberera YouTube channel yaffe abatugoberera ku TikTok Facebook mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga muwuliriza temujjanga okwo nze Sonko Jude muzukulu wa Kisoro Omuso program twezimbe olunaku olwaleero olunaku lwakuna enaku z'omwezi ziri bbiri omwezi ogw'omusanvu omwaka 2026 wano mu kibuga Masaka embeera y'obudde si nnungi ya kinyika gobe kiddedde oba oli awe weesuubi nti oyinza okwekanga nga Katonda akikoze ekitasuubirwa akakuba ne katonya. Program twezimbe tutandika sawa zino paka sawa mukaga. Olwairo twogera ku nsonga ezenjawulo ate tuvako mu byobulimi obulonzi n'obuvubi. Olunaku olwokuna olwayita twayogera ku nsonga ya kawuka ka mukenenyera twatandika emboozi yaffe ne mugana wange Dick Bugembe emboozi y'obulamu obulimu akawuka ka mukenenya. Era n'olunaku olwaleero emboozi yaffe gye tugenda okunyumyako okusinziira ku bibalo ebiriwo obulwadde bwa mukenenya bukyaliwo nno era bukyegiriisa era okusinziira ku bibalo ebiriwo biraga nti bannayuganda ebitundu bitaano n'obutuntundu butaano bayina akawuka ka mukenenya era abali omukakadde kamu n'emitwalo 40 akawuka kano bakayina. Jukira nti akawuka kano akafuna kabaka aluberera tekawona. Ekisinga ate okwennyamiza nti abakalina nga bali wakati w'emyaka 15 n'emyaka 29 ate be basinga obungi era be basinga okukafuna. Naye era ekirungi abakugu batugamba nti bannayuganda bano ebitundu kumpi 8/8 ku buli 10 bo bali ku ddagala akawuka ka mukenenya bali ku ddagala ekyo kizaamu amaanyi. Era ministry eyongera okubiziza abantu olumu nti bannayimutandika eddagala bw'olumu n'akawuka ka mukenenya eddagala litandike. Naye ennaku zino keeyongera bw'okafuna toggwaamu maanyi. Era abakugubaga nti ekimu kubiyambyeko akawuka kano okukenderamu be bantu obutaggwaamu ssuubi lulinga akafuna ayagala ate kasiiga mulala. Ye lulinga akafuna agatenze nakajja ku mutine naye kati abantu batandise okutegeera ensonga zino. Kale tugenda kuwuliriza emboozi luli twatandika okunyumya emboozi yaffe n'olunaku olwaleero tugenda kwongerayo emboozi eno ate twongere n'okubaganya ebirowoozo ku nsonga eno yennyini eyakawuka kano aka mukenenya oba katukayite ky'oyagala okkayita buli omu akayita kikye buli omu akoogerako lulwe naye ng'akawuka ka mukenenya ko kakyaliwo. Kwagaliza okuwuliriza okulungi okw'emboozi eno ya muganange Bugembe Dick ayina kyawulira nga yeeyogerako nti ayina akawuka ka mukenenya. Kale katuddeko emabega katono tusobole okuba nga tutambulira wamu ku mboozi eno.
1: Yes.
2: Bwe yali azirinnyeemu ate Mukama Katonda era yatuteerawo eddagala eryo. Lwaki yali tuteerawo? Kubanga balikola bwe bali yabateekawo.
1: Yes.
2: Eddagala lyabwere era litusangawo bulungi nnyo bamanyi n'okutunoonya mpaka ewaka. Eyo si ntegeka ya Mukama. Mukama Katonda yeebale. N'enzikiriza. N'emmira eddagala eryo. Ekisooka mu nsawo yange nze nga n'atambula. kachupa kanga akedaga.
0: Oli wagaye ntikasoke nteke mwendaga muntu. Waleti yangi.
2: Nze waleti yangi. Ere ndaga ndaga muntu. Mm. E soka.
0: Yes.
2: Kachupa ya dagara.
0: Chupa ya dagara.
2: Yeah.
0: Mm. Oli credit yobudu.
2: Era nkali chuletinga. Mm. Mm. Mbale nina kuzena kola
0: zono tambula
2: zena avira yu mm-hmm. Nente kamu na explant singa wajawo
0: bijia bubine tuga anti naku nadeba ze musambu waze umu nana muenda
2: mwanana muenda mm. Kumi na meka mm. Au nenda nete gesi
0: mm, yes
2: ate bintu vya longo mm. Nebo ugenda jofu nire daga mm, mm, mm. Nopa ganti banangi nsaba yoku daga mm. Sigenda kupera uku mare miezi satu nenda buwe watu nebuwe watu nemukanya bulu mm. Barikuwa singa dalobo okola bulungi mm. Kitu kubiriza abantu bokola bulungi baganti ayo bugembe talina
0: tabu yes
2: bali muwe mm. Akoleji inako zino kati tufuna eri emyezi omukaga ya myezi mukaga nebo okola bubi nga akabuka nebagira nebasanga mwaka akabuka mubiri go percentage kisinzi akabuka kati kobori osigaziza musayi
0: yes
2: oru inako zo zine ze myezi omukaga bazisalako Luwachi bazisalako bakuwe dagala basobolo kulaba nga baku followinga
0: nga baku goberera
2: nga baku goberera kakati bwa amizeko atusewa kati bwa badamira chichizibu chi chizibu bwe chiberawo tukoze tutia tusale tusaze tutia magezi atene ichirala ekimu kubiwonya kubijanjaba akawuka akana akaleta mukenenyi kuatula
0: no yatula nti okalina
2: yinzo kufuna yinzo butaya tulira bantu bonna
0: na ye mutima gwo
2: ne mutima gwo
0: ne we yatulira
2: kati nenonda yo muntu nga songo judu kwano kwa muga na ye mukuru songo ko kuba wendi
0: yes.
2: Ne ndi kudagala songo oli mukwano gwange kiye na ye eche chikume nga chama
0: yes
2: songo ajja kutwala obuvunanyizibwa okugira bwa kubirako kugimba ulio uti antindi bulunji wanga amanyi chama chogwe ya achiina uchuli
0: yes
2: atenze wenvayo mu public na waka uka kevuma
0: kama msaji atuberedechi
2: nti singate kama nya uvuli kubanga kati nzi no mbili gwenyini
0: yes
2: nibe baba tebanzi jukizizi gwenyini mbili gunzi jukizizi nti kati sawa ya achi
0: ya dagala
2: e waka wange nina abana mumcha twateka we sawa
0: yes
2: yakadi buli lwezituke sawa ezo kumiriddaga akade kalinga kakola chi
0: nga kavuga
2: no mwana omutama nyinti tata amiriddagala na jana tata we baba nga siri kumpi nga bakwa ajinamu kunaka ni ku airtime kusimu ye nga kona kota toliruda we sawa zeddagala
0: zituse
2: hii ya kadeka kano kamusi hii yu yembera feje tuitamu nature obanje gedenyo nature na mkuru songo edagali noliagala kuma bulungi
0: edagali nyini liwa kuwade
2: liwa kuwade litereke bulungi si ino vya kukweka kubanga buliruoli kweka libe ila mumbere mbi
0: mbi ne li sano vya nukono ne
2: temperature uba
0: ebugumu
2: ebugumu diso volo diko saka noba nga yes edagalo
0: olimina na inga katicha ina makulu yes
2: inga butuwa
0: olikredi yeyo mtu wabuli jo radio budu tulimu program tuwezimbe tulimu kuogeda kumusonga za kawaka kamu kenenya ka nga bulingena kuzo mwezi rumu omwe etegere abana babo boba limu status chi
2: mkulu songu omukisa gwena funa nze kuati kwa kawuka nemu bana bange sina mwana wako
0: temuli nani na kawuka kakati chimbade chintu sa kuchibuzo nti okumyoti abantu okubanti bote bakwati bakawuka ka mukenenya naye ngo bayina oyina abana boza dengo ina kawuka ka mukenenya oyina omuchala gwe walina yengo okafuna
2: ataka
0: ina muzala abana mubera mwembi nga yeta ina kawuka ka mukenenya bakumyoti
2: kitufu munsonge twasoka ne tumanya ntinze nyimiride bwendi
0: yes
2: tinze nkalina nenzikiriza nti nkakola
0: njo kaina lwaki nkubuze ekintu ekyo bwana bugembe nti abasajja abamu bwamanya nti aina akawuka ng'omukyala taina aluubirira bonna babere n'akawuka
2: kitofu
0: omukyala bwamanya nti aina akawuka ensangi zina abamu ng'omwami taina ayagala n'omwami abere n'akawuka bonna babere n'akawuka
2: e, kati gwe yinza okuba ng'okiwulirako buwulizi nenzi nirirako gwe nali njogeddeko nabo
0: yes
2: ngambagamba bannange ku ebya ensonga z'akawuka bwe kiba kisoboka akawuka buli omu kakome ku ye kaalina mu abakimanyi
0: yes yes
2: oli nambooza nti nze nakeereetera
0: nakajja ku muti
2: nakajja ku muti bakugambye nti nti bakansigalwa mpaka
0: yes
2: nanki uli yali muntu nakandeetera nganze kati nze oli bwanangamba ti waliwo ebirala
0: byebyongerako ebi
2: ebirala ebyongerwako
0: ebyolusaazisaazi
2: ebyolusaazisaazi naye ng'ate byaddala kakati awo olaba nti omuntu oba tomuyambye
0: yes
2: ekyatukozesa ekibiina kino kuyamba bantu
0: yes
2: ekyokubiri nabagambye nti twatandika ekibiina oba nakyogeddeko ekya madifa
0: yes
2: National Forum of Yenafufano kati nno ssebo musango n'eri mu maaso ga Katonda
0: yes
2: okumanya nti oyina akawuka n'ogenda ewa muno gwe ugamba nti kati mwagalwa wange naye nga mukukuusakuusa
0: yes
2: n'omusiiga akawuka mu bugenderevu
0: nga gwe okimanya oyina akawuka n'ogenda kuba sijjaga nti oyo aba mwagalwawo n'ogenda gwe gw'oyita omwagalwawo kuba omwagalwawo omukuuma
2: kituufu
0: gwe gw'oyita omwagalwawo omulukwesukwesi
2: anti bwali mukumulimbali omusendasenda n'omugira kino omulimbalimba n'ogira kino mukkiriziganya ne mugenda mu life
0: yes
2: kaakati awo emikisa mingi nnyo oli omuntu okumusiiga
0: musiiga akawuka
2: naye bwe okimanya nti okamusiize gwe okayina ye tomutegezeza tomutegezeza ogwo musango wano mu government yaffe eya Uganda era bakuwawaabira
0: yes.
2: ne bakusibeera guyina egubonerezo gwagwo n'eri mukama Katonda naye ajja tubuuza ojja kunga nti wali omulabyeko naye kyenkakasa ajja tubuuza nti bwe mba nga nakuteerawo emitendera enkola gy'osobola okugenda okufunamu eddagala ery'obwerere ate nga liri nga lya bbeeyi nene nene olifuna kuweereere
0: yes.
2: olireete wano ate nga bakuwadde olitali lya lunaku lumu olikozese lwaki gundi wamusiiga
0: nga tolina bw'okyanukula
2: awo simanyi ngeri kikyekulyanukula
0: okyali ku rediyo ey'omuntu wa bulijjo Radio Buddu tuli mu programu Twezimbe tuli mu kunyumya Mboozi ndi ne mugana wange Dick Bugembe tunyumya ku Mboozi ey'akawuka ka Mukenenya mwami Dick Bugembe ayina akawuka ka Mukenenya amaze nako ebbanga erisukka mu myaka ndowooza abiri ndowooza giba giŋŋamba abiri
2: mbasiomyaka
0: asatu ng'akayina naye abafamire be osobodde okubakuuma nga tekabakutte omukyala teyeesikamu bwe yamanya nti oyina akawuka ka Mukenenya
2: kumbutufu mkuli sonko bolifu na obudo lija netuogira nako neyete yes kamu
0: chala bacha
2: yeye mku ya kubangamba nti tusigazi zechi ntu chimu kugenda mudwali kwekeveze sirimu kubangamba seri viongo tuolutumaji sirimu kwekeveze sirimu mpaka lwe yanji nzijisa siga nti lwe chingamba nange na
0: kilidizao
2: neguge nafu ya ngamba mumbu mumpola mpola mungeri ya kubuda ate nga ndaba afayo nisikiriza ate era nkula iri timukusoko genda yo twayina waka pikipiki buno twaberanga ne pikipiki
0: bumwanyi zabala
2: bumwanyi zabala bumeti
0: badi
2: obo ngamba omuvubuka yali akavuga tincho jja kuntwala sawa bweziti
0: yes
2: nine waliriza nenve waka mumpola mpola nansanga wali ekyabakoza waalingawo ekiti kino kigundi omusizi omunene kuti eddene
0: eryabasudde
2: awo nalinyira akapiki naye ng'ayina genda sipiidi ntono kubanga nze nga bwasikamu bwali ekibuubiro nsobola okubasama emirundi nga nkaaga
0: mu bufunze atuwuliriza omuntu ali eyo yali agadde okumanya mmanye ebimu mu bimanyi naye okubibajjukiza kikulu nnyo kuba embeera gye tubeeramu yakubibajjukiza akawuka ka Mukenenya kano kakwata katya awe tugenda okutandikira tova ku radio omuntu wa bulijjo Radio Buddu tuli mu programu Twezimbe kanzi je tweyongereyo
3: tukunda tuuluguma tukunda tuuluguma tusindogoma tuba tukira ensi yonna eno ye Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo Bera mwegendereza anti okwerinda sibuti. Bera mwegendereza wano ku Radio Buddu nga kutusibwako Abusa Banka kati buli lw'okozesa debit oba credit card yongo ogula ekintu kyonna n'osasanya sente ezili mu 10,000 n'okusingawo. Kikuwa omukisa okwetaba mu kazannyo k'okwewangulira olugendo okugenda Mauritiusi.
4: Absa Bank, your story matters.
5: Kano kagende eriggwa omudigize naye ng'oyagala nnyo okugenda ku beach. Kyabulaba okugenda ku beach ng'onywedde olw'ensonga nti singa weetantala n'oyingira mu mazzi ago oyinza obutagavaamu olw'ensonga nti oba otamidde nga tokyasobola kwewanirira. Jukira nti okwerinda si buti.
3: Bera mwegendereza wano ku Radio Buddu abadde akutuusibwako Abusa Banka kati buli lw'okozesa debit oba credit card yongo ogula ekintu kyonna n'osasanya sente ezili mu 10,000 n'okusingawo. Kikuwa omukisa okwetaba mu kazannyo k'okwewangulira olugendo okugenda Mauritiusi.
4: Absa Bank, your story matters.

0: Ira abatayi na biwandiko amasaza agasinze okubeeranga gabeera mu bwegungo buno kuliko Gauteng, kuliko Eastern Cape, KwaZulu-Natal, Free State ne Western Cape ngeno ewasinze okubeera obugulumbo. Wabula we twogerera kati embeera egendedda mu nteeko nga poliisi egamba tekyakkiriza muntu yenna okuddamu okuteekawo okwekalakasa ekyabaddewo kimalira ddala. Ate mu ggwanga erya Sudan, ekibiina ekirwanira eddembe ly'obuntu ky'ensi yonna ekya Amnesty International kifulumiza alipoota nga kiraga nti bamukwata mmundu aba Rapid Support Forces balina ebikolobero bingi bye bagenda mu maaso n'okubeera nga bakola ku bwannansi naddala mu kibuga ekya El Fasher wakati w'omwaka gwa 2024 ne 2025. Bano balaga nti oluvannyuma lw'okubeera nga baavaayo ne bakwata emmundu okulwanyisa gavumenti eyali mu buyinza mu mwezi ogwokuna omwaka 2023 batandika okukola ebikolobero, kyokka nga buli omu buli ludda na lunalo olw'amagye ga gavumenti saako n'aba Rapid Support Forces ekyaleetera okunoonyereza okusobola okubeera nga kutandika. Bano balaze nti kituufu enjuyi zombi zibadde zikola ebikolobero, wabula bo aba Rapid Support Forces ate bo baayitawo mu kitundu kya El Fasher abantu bangi abaakosebwa bye bagenda mu maaso n'okutuusaako obuliisa maanyi naddala abakyala ate abaami bangi abattibwa, abavubuka baakwatibwanga ne bayingizibwa magye mu ngeri emenya amateeka nga n'abandi baabuzibwawo nga n'okutuusa olunaku olwaleero tebakubwako lya mulubaale. Ekitundu kino kya El Fasher kirimu nnyo abantu abazagawa nga bye basinga okubeera nga bakosebwa nga n'abalala bangi bali mu malwaliro. Alipoota eno bagikoze nga bamaze okwebuuza ku bantu 247 naddala mu kitundu kya El Fasher saako n'amambuka ga Darfur, nga bano bakakasizza nti ebikolobero bino bye baakola ku bannansi tebayinza kubeera nga babikomyawo, bagenda kubeera nga bababonereza. Omulungi awuliriza ge tubadde nago okuva ku Semazinga Africa ogabasomera mbadde omugave muzzukulu wa Ndugwa Kibombo Salim takumira mpera batukumire agonde gondo mu Telegram.
1: Gubadde ofuna gemawulire okuva ku Semazinga Africa, tukyakuleetera amalala. Wekuumire ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Tujja kusebya kabi mwetane ja Radio Buddu ngeri kumpewe faba kule wede zo Buganda ne Uganda yonna wamuna okukyusa obulamu bw'abantu ngaita mu program za yeze njawulo
2: yena radio yo chan kuna mu Masaka asingayo bulungi
1: kati Radio Buddu gina kutuka kubauliza bayo butelevu mu bitunda byenjawulo mukyetumya Radio Buddu 25 tuwa era nga babi jaba bwabali dempanga kati tugenda kutandikira awo awo nga kumira mwendo mwezo gwa musanvu kuva kumacha paka kaungezi Radio Buddu yoneja kusiba we bijaba mu tauni tugenda kumira unenteka tekeze njawulo omuli enteekateeka ya mutesiza meme abantu mwe bagenda okubaganyiza ebirowoozo okusongeza enjawulo wamuna okutumira ku bantu baabwe live kumpewo okuwangula ebirabo omuli t-shirts n'ebirabo ebirala ntoko okusako mpira kasa meme wakati w'abapresenta ba Radio Buddu n'abawuliriza baabwe ab'ebijaba kali n'abantu b'ebijaba kakoma kayaga nkundu wa CBS Luwanga kano n'ekibimba kawuniro bakijula kapochi busumbi bijaba mu kisiramu jaga mudusana n'ebitundu ebiranyewo fena tusaleka ebijaba nga 11 gw'omusanvu hanti Radio Buddu esazeeko Radio Buddu at 25 nga tujja kusemya kabiri mwetane ja Radio Buddu kati tukuletedde programo twejuka nyemya kabiri mwetane ja Radio Buddu mwetugenda okukyaliza abantu ab'enjawulo nga boogera ku ebyo bye bamanyi ku Radio Buddu okuva lwe yatandika okutuuka leero nga tujja kusemya kabiri mwetano omuli abaliko abakozi baayo ngamba bapulizenta okosa kabawuliriza baye ab'olulango abazze bagiwuliriza n'okugigoberera ebbanga lyonna tugwa mutwejuka nyemya kabiri mwetane ja Radio Buddu kati amatungo ku Radio yo anti eno toyina kugisubwa wano ogenda okumanyira gye nvudde wa Radio Buddu abakozi abali bagikoleddeko wamu n'ebyanaggwano byenzeekola okumala emyaka 25 omuli okukyusa obulamu bw'abantu n'ebirala ntoko ebyo byonna mu pulogulaamu
3: tejukanya emyaka 25 eja Radio Buddu
1: buli wasandirwa buli wiiki mpaka mu Desemba w'omwaka guno okuva ku ssaawa omukaaga mpaka musanvu ez'omutuntu ng'ekuweerezebwa Ndawula Lubati wano ku Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo tugwa mutwejukanya emyaka 25 eja Radio Buddu.
4: Byonna by'okola beera n'essuubi obugumiikiriza era okulina maanyi luliba olunuuwangula olwo naffe tugobye bumale mu ssaawa ey'okubiri ya pulogulaamu Twezimba Twezimba wano ku Radio Buddu.
1: Tugunda tuwuluguma. tusindo kwa matubwa tukide nsiyo na Eno ye Radio Budu, radio yomtu wa ulicho Rainbo Agro Science Company Limited bebako le dagala read out edito muddo kuvira damu milandira echikuvira ko kulwa okudamu okumera mu nimiro yo olwa tetamix dagala likola kasoli omuwemba kone ebijanjalo lino ngalirete lo muddo okumala emyezi 3 ngateguze mu kumera mu nimiro echiwa bilima kasera ko kwegazanya kati ate posilini dagala lya byuka ngalite bisanyi mogo nebyuka bibi enduli nebibale byomuti nebikola batukolede dagala adikoni sita edite ndwa de zone za fango gamba ngaka tunyeze blighta kede bilime nebilala kati ate tanikapu Degale disease and what is a bright season now? Obutataganya bidime. Gwayeta ze degalino. Isanga mubakam farm supply. Wamune mubansanja agrochemicals. Kubutu street mchibuga masaka. Wamune chotila mutauni. Ebukoman simbi. Isanga mubatamukede agrochemicals. Ateka disizo. Mubabukasa business store. Kuba kusimo kumanya bisinga wo. Noti bidi noti noti. Mwenda noti noti. Mukaga mukaga noti. Obaku noti msamfutane mu. Bidi emwe mu. Nyatanu nya.

0: Oli wakati musawe yokuwidi ya program Twezimbe wano kwedi obudu.
1: Uwe bali kuwa muhuri za murunji wa redie yomu ntuwa uri jochari kuchenda mnana katonyeze mnana chenda mtana katonyeze tano ne ku www.radiobudufm.com ali mitala wa mayanja nzeso nko Jude Muzukuru wa Chisolo dakika 10 na mukaga zezaka itakusawa 5 tutambula fenda paka sawa zigenda kubera mukaga ate wenjo kwerekereza kwa samuri lage byo busubuzi ne byemfuna ne DJ Mero Promo The Mix aje akuongereyo kakati munnayi gwa mpuliriza gana mauri ya manjiga marunji gasanyu erigwa murunzi wa mutambu za dembo wabisoro vya febe vituite mbizi banafe aba Rona Agrobusiness Center kabale bugonzi bakutegeza antikati osobolo kufuna Simmons wabazi ite nkwaso kuva mumbize zo mulembe chikacha Piatra Boa okuve South Africa ezo mutindo ngobwano obuva mumbizi zino boba ngokoze seza Simmons zino buba buge yonge debitundu atano kubulichikumi mumutindo atenga nyama sima savu. Osobolo zifu nobude buona embizi yowe gende la kumusalo kakati okoze saa sente nsamu samu nori nyiso mutindo gwa famu yo. Nkwa sozi noza mutindo atenga zeke nenyeze duwa bakugu tusobolo zikuwa tusobolo kuwa mkugwe yesigika na kuwa kisa wabana kuwa kisiriza soroyo. Obo kutendeka kwe kenyini newe wakisiza mumbereyo. Bokoze senkole eneyo kwa kisa enzu ngwe iti artificial insemination. Oyongeza kumutindo gwolulyo lwembizizo. Wewale okusasa nyendwade ate nobo kakafuntio lulu ofunye lweru walutofu. Ebisinga wukuba kusimu eno boba mulunzi wa mbizi ngwe yagala kusitula business yo. Ngwe yagala kusitula famu yo yeyongere kumutindo kuba ku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mugenzi mazo kwegatibu wako mugana nge SP Katumba Nathani onono ye mkwana ganya wa polisi no muntu wa bulijjo owe bendo bendo liye Masaka mu kitundu ekyobu vanju ba wabaje tuita East kakula mseko tugenda kunyumye mbozi nene nyo tekubyo kweri nda nawe kenyini ebikwa takonga mu na Uganda obimanye afani Nathan la musa kwa tuliza
2: mbala msiza mwena bana Uganda mwena obutunde bienja ulo nsimi okuba ku radio ya Sabasajeno elinya Superintendent of Police Nathan Katumba nga enza kwa nyaganya polisi no mtu wa bulijo mu Masaka East.
1: Okay.
2: Yes,
1: tugenda kunyumye mbozi kasavu kanyama.
2: Amina sir.
1: Ekisokira dala tufunye mu koko case za mob justice mu Gwanga.
2: Yes sir.
1: Atenka kasoko vunanyizibwa ago kubulira bana Uganda okumala wembera. Eyo katandikire ku mob justice tujogere koko.
2: Anayanza nyo moderator. The sijaji ita mob justice. Nja kujiita mob injustice. Kubanga tewaliwo justice yonayo najyo bokola okutwala obulamu bw'omuntu gwe gwoteebereza nti azizi omusango.
1: Yes.
2: Kubanga gwe toli koti tulifena tojja kumanya tosobola tubuulira nti gwe ogenda okwasa amateeka atogala mulira wefudde koti wefudde polisi mudachike yenyini. Oja gendo kumaliriza ngoso omuntu.
1: Yes.
2: Na henga mazima gali. Toli koti, toli polisi. So, fe, tuchivumirira, era ensonga lwaki tubagamba nti, wabirawe mbera yo na yoneyo kutebelezo omuntu nti obazizo omusango.
1: Yes.
2: Tuina ebitongole byenjawulo. Ebisolo okwasaganya oyo omuntu. Kubanga oyinza okumaliriza ngoloza nti omuntu mumujeo. Nenga ato muntu mumujeo mumbere mbi emenya amateeka ato yo muntu abadai na grupu za abantu olusi kutusobolo kola chi
1: okufuna
2: tumalideo dale chizibu kati gwenzo okumaliza ngoli mumukute ngwa mubi wakasimu nenga omuvubuka gwa mukute olusi ne mukwata ne simu ngajibi ngajina ready handed nga final destination ye simu eyo.
1: Yes.
2: Yesi ya agendo jisi gaza. Akute simu, ahinaba agendo kujitu wali. Naba muwechi, sente. Tuina omusango gwe tuyita receiving and retaining.
1: Yes.
2: Yena yena akwatibwa n'ekintu nga kiteeberezebwa nti kibiddwa.
1: Yes.
2: Tuina omusango gwe tumucharginga. Ate n'ekisinga okwewunyisa. Abo betukwata ne receiving and retaining mu mateeka ate bono omusango gubana gw'amaanyi nnyo. Bano bebatwalira ebintu ebibbe.
1: Okay.
2: Omusango ate gugubana gw'amaanyi nnyo na mu kooti bamusalira ne bbanga lisinga noona akibye dakika eyo n'akimutwalira. Kubanga mu mateeka tukitwala nti singa oli oli singa yali tamuteeka mu kasunda basi nti genda ofune genda omfunire genda omfunire. Ono yandibadde tabba.
1: Yes.
2: Tulifena. So, bwosala uno jawo bulamu bw'oyo omuntu esaawa eno. Bali bali babaya bali abagula ebintu ebibbe. Omaliriza nga bo basigadde ku mwanjo okweyongera y'okunoonya abalala ababanoonyeza ebintu.
1: Oli bw'aba avuddewo kasita
2: Exactly. Amaliriza nga kasita avuddewo ka group ndina kanji nja kwatagana ne bali beyongera y'okola ki. So ogenda okumaliriza nga ekizibu ky'omuloza kyemujeewo. Nga atamazi magali temuchijewo.
1: Mujanja biyo bubone rote mujewo chivu. Mujanja biyo chivundu.
2: Mujanja biyo chivundu temujewo chichi.
1: Chirwade.
2: So abantu babuli jotu wakubiliza. Wadenti orusi. Wabira orusi mbele mbi mkomini tao. Ni hitu basaba. Temukola mob injustice.
1: Yes.
2: Kuhanga mob injustice oja gendo okumaliliza. Ntibwe choloza chojeo chechizibu. Hatenge richi gazinyo jechubade
1: chigwe. Echibondongo chireseyo.
2: Jechigweda. So okuyamba abantu babulijjo nokendeza. Nokendeza obumenyi bwa okwendeza emisango mu society zaffe.
1: Yes.
2: Tuba saba abantu babulijjo. Tuleke polisi, obatu kuatagane na polisi. Tulabenga tumala obuchi. Tugenda kuatagana tena polisi. Wabira we mbera wetu nti waluwa omuntu obanya kudde simu. Kati ngebi abadde eyo gundi eyo gundi Masaka West. Ebye Masaka West. Nti omuntu twagenze yo ne tufuna information yentufu ku ground. Abavubuka bavudde mu kivulu, abavubuka ne banyakule omuvubuka nanyakule simu ne bajanga bamugoba. Kati mukumugoba osina jakole ki?
1: Atase.
2: Obusina jaba buze banange chichi kati mwe mwavudde ebyo. So bino ebintu bye bagamba musimanye abadde simanya yagala bakyala b'abantu sima ebyo bya bulimbe bya kono na manyaga abantu. Tufube nnyo okulaba nga tetwononera abantu manyaga abwe. Tulifena.
1: Okay.
2: Oli yagenze kugezaako kulaba kuziiza kikola kyabadde kigenda kubeerawo. Tulifena naye obuzibu nti obuzibu nti yabadde omu. Kati baline ne bavamu embeere embi ate ne bagala okola ki okwatakinga osi. So kyabadde kibinyo naye ebyo byonna byonna tugenda okumalirizanga mob injustice yereeta ebyo byonna byonna. Tulifena
1: twalira amateeka mu ngalo.
2: Kutwalira amateeka mu ngalo mwene muloza nti polisi tekola. Tulifena naye nga ata amazima gali bwe tuyita polisi nejja tusobola okufuna oyo omuntu ne tumutwala feno. Watutu waloyo omuntu tetuko mao.
1: Yes.
2: Tuina crime intelligence. Tuina ba intelligence. Tuko atoyo omuntu ne tutandika okumujja ku information.
1: Yes.
2: Twakuguka mumbere yo fetuogera nawe ne tukujja mu information nomalizango okoze ki nomalizango otubulide yonna jokola kijo twale ebintu.
1: Yes.
2: So twagala abantu babulijjo tubasaba nese kusaba yena tuwe omukisa ebitongole ebya government bikole omulimo gwalyo mu bulambulu kufu na isi mwe kutuuka eyo kutandika kuteekawo mbeera ne muloza nti ekizibu kye mukimaze kumbe ekizibu kye muloza mumaze ate mukigaziza bugazia. Kubanga bana abantu tewali bantu oba tewali muntu atera genda mbubi nga aliyeka. Echo mu intelligence obamuna wakano vate muwakana fetusomye ko ku bintu bya intelligence ku level ya waguru. Buli kintu ekibeerawo ekyokuza emisango nti banabaze emisango omuntu tazitakera bukezi naza musango
1: talo tabulosi.
2: Ekintu kibeera planned.
1: Yes.
2: Nga kirimu abantu abawera ne wabeera nti agenze nabbe ebintu nti obabye simu waliwo abantu abawera bagenda twalira amasimu ago. Tagenda kubba simu bwagitwale waka. Ye agenda okubba simu ng'ajagala mu sente tewali mtu agenda kubba simu ajisigazi.
1: Yes.
2: Kubanga bachimanyi nti twakuguka mumbera ya yagoni
1: yo
2: kulondola. Tuine ebyuma ebisobola okulondola esimu. Ne bobo jijeko. Ne bobo kutela inyeyo. Kastala inyeyo banga yatulako musimu emu. Eyo. No jijamu. No jituwala no ugule simu nda. No jiteka mu. Tuina technology erondole simu ene. Tumanye simu mwetu de.
1: Yes.
2: Tulifena. Ne bobanga ofunye laini ndala. No kastala banga simu yatula muko. Fetuba tuja kufuna.
1: Okay.
2: So abantu bonabona abadiri nga bintu byokuba masimu. Ndoza mwandi chusiza ku business endala. Kubanga ekintu kya masimu ne mugane muyole ebintu byane mtu ayiramu ne mukola chine mugane muba tuba saba. Mufune byokola mugende mukole muve bintu byobubbi.
1: Oli credit yeyo muntu wabulijjo radio budu. Tuli mu program twezimbe. Ndine afande SP Katumba Nathan ye mukwanaganya wa polisi no muntu wabulijjo we bendo lya Masaka region East. Afande Nathan byoyogedde byina we bintu usiza waliwo mukwano gwange yabadangamba mabiga kawo bakwata omubbi yayola emwanyi mwanyi naye mukuyole mwanyi wa mukwata ni tampe ko satu only 3 mukukola statement omusirikale yali akozesa statement kasija mugamwogera on air na mugamba omuntu ne mumukwata no bukopo busatu ko sitwa ne mumuyita omubi njagala kubuza nti mwe mumpima ya mwe kizibiti obunene kizibiti mumupimira kuki omuntu ku sitwa yayoddeko ebikopo bisatu bye bamukutena byo olina gana kula statement nti kunsawe 10 eziri mu sitwa oline mumukwata no bukopo busatu ne muganti mubi
2: oluda kati tuina che Twitter professionalism basi tuchitwala nti basi ya idibo nabona tubatwala mu che Twitter induction courses.
1: Yes.
2: Ezo kubasomesa
1: babanguke
2: mu bintu bya scene of crime mu bintu bya investigations mu bintu bya exhibit mu bintu bya exhibit handling mu bintu bya exhibit stewarding.
1: Yes.
2: Tulifena ekintu nga kizibiti tuinza n'okuba n'akalimi kano nga kapeni naye nga kizibiti nga kalimi bulimi.
1: Yes.
2: Nga ate babbye ebintu mutwalo naye nga ebintu bye babbye bingi nga bya nyumba namba tuinza okuba tetufunye omukisa gwa bifuna.
1: Yes.
2: Tulifena
1: nga muli mfunye akalimi
2: kapeni nga fe tufunye ekigenda okutuyamba okutugattako tulabenga tukalinga out what we call successful investigations.
1: Yes.
2: Tulifena chona eche kwa atibwa cheba kukwa chetu kukwa ata na cho nga tuso bulo kucha identifying kubintu ebyabula tulifenda.
1: Yes.
2: Tugambe nti zine mwanyi baba kutia ze mwanyi 50 tulifenda na ye tugenze mu nyumba nti oli tumusanze ne debelye mwanyi
1: limu
2: ebdebelye mwanyi limu netumu interrogating netumubuza ne debedye mwanyi lino walije wa yego olimawa.
1: Yes.
2: Tulifena olimawa yetubulire enimiro yeriwa wajijewa ogenda okumaliriza nga gojoba doloze debedimu yonayo na jya kutwala jali memwanyi ogenda okumaliriza nga jya kutwala tewali wa kutwala. Tulifena nga mugenda gena ne mugambe fetutwale walimye debe mweye mwanyi.
1: Yes.
2: Aja gendo kumaliza nga mazimagali taina ni miro yona. Kubanga taja kubanda ni miro ya mtu jagenda genda mwa gambe na limio na jibye wano.
1: Yes.
2: Habama nyinti bintu binzo bija kuono nekaba inza noku kwa galoku okumuga jambu direjo mba mtu te. So muja gendo kumaliza mu investigations preliminary investigations zisoka.
1: Yes.
2: Muja gendo kumaliza nga chonache mwagalo okuzula through interrogations mudebe elimu muja gendo okumaizanga mchitu seko togenda chitu kako mudachikeye njini jotu dao notani kukumubu uzanti edebe dinu walijewa kumuku atabulu njwa mgo manyi tuina fengeri jetu kuata mwaba antu wako.
1: Yes.
2: Nuhu mgambo manyi zengenda kuyamba manyo inabana nenze nja kuyamba ove mu kintu kino tulifena justin body da body zikubanga tujja kuogera no oli nyinyi mwanyi tulabengeri je je tukuyamba eh obagwa tubulire we watu te fwe watu te fwe tujja kuata bali tukuyambe ogenda okumaliza nga abantu ba opening a
1: ngofunya amazima
2: ga afande kati amazima gali zine mwanyi waluwe nazi tute wali na ingeri jogambi okunyamba ee kanze mkutuwale wali nzo nyambi ugendo kumaiza ngo mtu wako
1: nukumesho
2: na hugu okufu okulaga unprofessionalism ngo oli CID
1: no pimirao
2: no gamba na ye edebe limono unonga babie binji ugendo kumaliza ngo obula mumbela yoku wangu tulifena investigations so exhibit yo na yo na joku wati wana yo mumbela ya investigations eri important nyo
1: yes.
2: Nti eta ye sparking off
1: yentandikwa yonna
2: okulabanga tugezaako okumanya ebirala je bikola ki twi next bit ze tusobola okufuna nga amazima gali nga gojirabanga entono nenga exhibit yeyo tusobola okujija ko fingerprints
1: yes
2: ne tumachinga ne fingerprints obezile yokubuvera bwe mwanyi mumbere emungere yokuba ne tufuna fingerprints ne tumachinga ne tumaliriza nganga tufugujizo butwala omuntu omutwala mukoti
1: okay
2: yes sir
1: radio omuntu abulijo radio buddu tuli mu program twezimbe au went ukide ku bimu ku kuvunanyizibwa abo nga siyara muri mu conflict resolution mu conflict resolution mu misango ki police jesobola okumalako okukanyisaka abantu nti kino bwe kiba kiri bwe kiti wano tusobola okukanya
2: aha toyanzanya kati mbadde njagalo tegeza abantu tulina che tuita civil cases
1: yes
2: ne criminal cases
1: tulifena
2: emisango ja civil je jine misango ja court
1: ejigenze mu court
2: tere no ejigine misango nga tuine ngiri je tujirambika mu emisango ja civil emisango ja civil ze zine emisango ejengasi
1: yes ejengasi
2: tulifena nti mpoze muntu milioni 2 aganya okunsasula
1: yes.
2: Kati obuzibu bwe tufuna omuntu ajja ku police n'obusungu nga bwamanyi nyo najja ku police okuyingiza omusango nti na wadoli milioni zange bi na yala bikayaze bie tulifena bwoba wawoze omuntu sente bwa wazimuwadde tulifena nti oba kankuole oba nkuwe oba kankuwezi nencho ja kumpa mu milioni 2 n'eshitundu ejo si musango ja police
1: yes
2: tulifena na ye olwembera eyo kumalawo
1: obutakanya
2: mu bitundu bya feje tubera tulifena police yateka we shitongole cha police no muntu wachi
1: wabulijo
2: omulimo gwo muntu wa police no muntu wabulijo ogushingo obukuru gwa kutabaganya bantu tulifena na ye mumbere yo kutabaganya abantu tutabaganya abantu mu nsonga nga za civil nga zirimu olwa civil in nature si criminal nti oli afumisa omuntu ekiso
1: okay.
2: Otandike siyo otandike kutula na muntu mbo otandika muga katisonyo na haa
1: oli asobeza kumwana
2: haa eje misango jiba pure criminal nga jiri ko fairo ngo omuntu ayino genda aboneze bwe government yamboneze kubange bera government versus Katumba zizo muchi
1: omusango
2: oli azena waba mama omwana abera witness
1: Abamujulizi
2: kubanga omuntu wa government tulifena okay. Bosobeza ku mwana ogenda kuba government against you government of Uganda against you the defider
1: yes.
2: Tulifena so eje misango ejo tewali wasiru atandika kujatandika
1: kutula kutabaganya
2: echo chimenya mateka
1: okay.
2: Atende jine jo kutabaganya wemba tabaganya ne mumaliriza nga waliwo aganye okukiriza embere yokubatabaganya
1: gatemukanyiza yes.
2: Era nange siro osikirizibwa kukonkludinga nengamba anti kati mfe tusazewo kino kubanga nze siri koti
1: okay
2: tulifena siri koti era gwova wenkuyita nomaliriza nga byemba wenkuyiti dola biladala nti gwetokiriziganya noli nti ya sentezo ya nze se yazimpa.

0: ogero habo soap ne chogero habo jelly biri mu size zenjawulo enene ne ntono bisangibwa mu maduka gonna mu gwanga chogero yesu biri ensusu zaffe
1: kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo Webali kujie kumirako
2: Radio Budu, radio yomu ntuwa ulijo
1: Oli wakati musawe yoku wili ya program tuwezimbe Wano kwa Radio Budu
3: Ochali muri za mulunjo wa radio yomu ntuwa ulijo Radio Budu Dachika kumi na imu ze zibula tuke kusawa mkaga ngeenda kusibula mkwelekeleze Tuli mu program tuwezimbe Ndine afande Katumba Nathan umukwana ganya wa polisi no muntu wa bulijjo webendo bendo line lya Masaka Greater Masaka East Togede kusonga nyingi bobo ine kibuzo ke kasera ita ku 0752998855 muguze kibuzo wali ajja kikudamu Radio Budu
4: Toka Jodi
3: Tata
4: Wewe wali kuuliriza Abudu minister katika
3: Yes
4: Afande tumulamusiza
5: Amina sawa.
4: Leo kuzibu wabufa. Bana we polisi bape baru wawo. Kitundu baru wawo. Neba manyira abantu. Kati atende kuna wabana wabuzibu nubulaga. Wabana wabana wabana wabana wabana wabana yamba kukulisi. Kukulisi kiziyari batembi. Na yengi tijiba wabana wakase. Batumiza nyo polisi ya. Kati huku mbuko noloja. Oweche sika. Mutukuti wali tutemu kusi wali kukiradua moyo msai kujimutuja alimaziza nyo atono nila nyo polisi ya wanichesika lukwe osi nishiyajita na uzivu kubanga juki logo baba bi okweta asanawe kubanga wakina kuka jambula esha tisogolo kwa to mtu echitu wali tukutempo lako ya nivabu uliriza kubanga polisi kubanga mtu wakina kuko lako mulabe nga atoli weka
3: Webali dala muna katikamu ensonga yetegere kese waliwo ba informa noza informa ya baganti abamu baga lokula ganyonti bako lani bafundikiranga na mauli yolumuge bawade polisi
5: chitofu
3: nga sima tofu webali nyewali dala ensonga yetegere kese Radio Budu
6: mainti nzeza
3: hello
6: esibu onoyogira ko nesenyon za chiamani kawungu ulikochi omukuru uyo mpuri devono nji mesegye era musomesa mulungi nyo ufuna nzi wavamu wa abu sogola katichari nji getusanga fingaba kulembezi
3: okay.
6: Wabuzeo mpuri ziganya wakati wa saba kulembezi levi tuundu nada polisi abamu kusivona bagenda waliwe misangu jayo gedeko eja sivo sekima nchi nga ero si wano ala kulembeze tuko na kumisangu ujo emitono tono na ye ala polisi chiba tukiriza munga ala kulembeze na fetuveku gutu kuwasa ganyi nsonga na dalanga zitu seku batuze ba fe baba polisi vagala kujamu batuze ba fe sente empitirivu nga baba mabondi nga baba tisa ate gutu gamba baba kwari mkoti chiba kiza batu wala mkoti Ewa singo mkulo yungabu agami ya chatuwa ribendo bendo ni Masaka na tuyamba na yungira message ni program ku radio station yezenja uru faba tuyambi
3: nebali nyo wali redala ensonga yu etuse bulungi ya wita kusomesa chima nyinti ila chiri mudokiti yu mbufuna njizibu wabu nakati chori mkulo
5: yes sir nzidemu
3: kafunono ya wase okay. Mbayo Radio Budu
7: alo sir
3: yes sir Uwebali kuuliriza Neti wakayo sinu njisikuulira bulungi Soke tudemu abafa
5: Nebaza nye abami bano Chairmani Kochi Nono we katika mbebaza nyo Nfakti kantandi kile ku chairmani Chairmani Chitufu choyo gede Empulisi ganya Ebulamu Ebulamu tuina obuzibu tuina ba osiba fa balala mu bitundu ebyenja uleyo abefula abekitalenyo
3: abafuna obwakabaka
5: yibali yenga aluozi yenga ayagala kula mirimu ja polisi ayagala kula mirimu ja LC ayagala kula mirimu ja abakulu bo kuchalo yenga aluozi anti yebu aba OC buli kimu kikola chi
3: kiwedde
5: atenga mazimagadi tuina che Twitter police standing orders.
3: Yes.
5: Police standing orders zitulambika bulungi nyo osi cha inokola. Tulifena zitulambika osi nyo wa inokoma. Mumbera eyokuwa saganya abantu ba bulijjo.
3: Yes.
5: Tulifena waliwo chovola ba tugeza ako nyo kuteka oluse misomo. Nga ejine misomo tejita getting nyo bantu ba bulijjo boka.
3: Yes.
5: Nga jita getinga na aba polisi kubanga tuchituwala walu waba polisi betuina walu waba osi betuina na henga mazimagali ngechokola ngechokola chobote bachimanyi nga baso mebintu bia polisi na ye botunu ile bintu bio kuasa ganya polisi no kurelatinga community ojikuasa ganya ne polisi tulifena awo ino kubangulu wako kwenja ulo tutetui waluwe bintu bitu ino kuasa ganya nga polisi na ye waliwo tuino waliwo enkola gana jetu ino kuteka wakati wa polisi no muntu wa bulijjo wakati wa OC ni chairman wechalo ekigendo tuyambe encha tukendeze misango OC naye na buboloza nti osobola kwasaganya community no luza mbugo genda kujikolera mu mbera iyo oleme kuatagana na chairman oleme kuatagana na defense tosobola kumala obuzi bwa misango mu kitundu kyo ekyo nkula ilira ne bubera na abasirikale 30 ku polisi tulifena tosobola kumala obuzi bwa misango abantu bali ba chairman baba defense atebe bamanya aba abana munda tulifena nze nali ose salama nga sina bayingira polisi no muntu wa bulijjo nga nine byalo byange salama eyo salama ye Kampala eyo eyo ku misambu waguru Nenga nze chenkola nga buliwemba nga ngendo kuyingira ekiro na ine namba za nga nine namba zange za ba defense zonazo buli muzoni kati nga buliwe tuba tugenda mu kiro ntandiko kuba amasimu defense chamla ogamba chinti afande jendi lero tuli ku ground chafande wetuli Tereza batabanyi baffe aba security committee nja kujamba sale kawo tuite muko na yengenda kusoke eno wagulu eno ku misambu akala afande kati nomaliza nga defense omutuni nze kati defense oye na aja kubali ndagamba osajja
3: sawa yona
5: aja sawa yona kati gwe oyinza nokumaliza nga noyo defense togenze nayo no kubira nomula kati nofuna obapatu bano oyita mu nabasirikale nogendo bano oba meetinga obane muita ogendo okumaliriza
3: nge kitundu kiri
5: ogendo okumaliriza ngo mwezi gugwako ngate muina na misango jiri yao
3: yes.
5: Tulifena
3: yes.
5: Yeye ngeri jo sobola okumala obuzi bwe misango
3: okwatagana
5: chairman waliwe ebintu nga gwe OC nebwoba olaba nti oyagala kutabaganya abantu ne waliwo ensonga ezijja mu office nga za chairman LC1
3: nga sizizo
5: nga nebwoyera yagala okufuba kooti nga amazima gali mu mateeka ezensonga sizaki siza polisi gwe mwenyini OC ngo ino kuzisindika wa chairman wabola bango yagadde nyo ziberamu ngendo wa chairman mutule wa chairman musobolokola ki
3: okwatagana
5: so nechirala ensonga ya chesigeno mfunye information era kati nzizo kubasomesa na yate malirizanga atemba funye mu information ku nsonga ya Roger sono informant yono
3: yes.
5: Tugenda kuchibulizako kubanga tetwagala bantu bajja ku police abaagala abateka wembera nti bakwatagane ne osi nenga ate bamutomeza tulifena nga ate bamaliriza kuchaleri nga obateka wembera kwagala gundi atekewe mbera kuchalo nga atoluste walichi so nja nenda kubuliriza ku nsonga eno okay. Ne kintu ekyo ku respondinga tuchiki sichiganye era nange nchikiriza nti waluba osolusa abalwa mu kifo naye nakuzino tubadde tuinayo transfers IGP abadde akoze transfers nga tujja aba police we basinzwe okola ki okulwa kubanga fo tuchitwala nti omuntu osi walwa mu kifo a achi abira abira localized nyo nti njolusi banza no mukubire simu nali mu lusi jitwala siria naga abomba manyi weba tinja kola chi atengo lusi omuntu babero lusi bakuto omuntu ngo bazizo omusango ngo inogenda okufuna oyo omuntu baleme kumuta sobolo kumuja mu information sobolo kutereze chalo.
3: Yes,
5: so bona bona abakubye mbakidirizamu irambe bazanyo irate bakomoko. Yesebo,
3: okay, oli credit yo omuntu wabulijjo radio buddu program twezimbe twagala kusibula afande Katumba obako busembayo
5: kansokenjo gelemu kanonga sina tuka kubako busembayo walwo cha yayogedde ekigamba nti abantu babatwala ku police oluusi muba mwagala bantu babatwale mu koti ne police ne balimeza muchi yena yena weba police nga yakuchalo ngomuntu oyagala bamutwale mu koti genda ku police enkulu olabiri OCCID weba police enkulu yeganyo twalo omuntu jangu ku regional CID tujja kuandika che Twitter complaint letter tuite file yo muntu mutwale mu koti songe kolechi nebaza abantu bona bona.
3: Yes,
5: twafunye incident yabadde chesiga nga kuludo lwa police tubasaba mutusonyiwe,
3: okay,
5: tubasaba mutusonyiwe naye ebyakolebwa tebyakolebwa mu bugenderevu tulifena naye na investigation sagala babalimbe mbo oli yatunuze mundu mu mukazi mbunamukube sasa mobu yabadeze ye mukutunuze eri ya masasi we gafulumye nga tamanyi nti omukyala aliwa. So sagala bantu babiri banyigire police zuzaba densobi naye nga police tweyama tugenda kubera wa mune family eyo tulabenge embera tujikola chi tujitereza abalwadde bonna bonna tweyama tugenda kulengera je tubatereza mu tubakole chi tubajanjabe bonna bonna abawulize ba buddu tubebaza nyo eno ready egenda wala nyo nze wenalinkole Kampala eyo nga mpulira buddu
3: yes
5: kati wena jeno nentegera nti nenjisemberero kumpi nemanya nti kati njisemberero kumpi naye neri Kampala jenali esawa zino manyi bakola chi bampulira olwa katonda nensi ya
3: bwetu wetu bade tubade ne SP Katumba Nathan ya kwanaganya police no muntu wa bulijjo mu bendo bendo lye Masaka na dala mu buvanjuba Masaka obuvanjuba nze Sonko Jude amaulire gegaddako sigala ngaulirizo.
8: Wibali kubira muuliriza mulungi owa program 20.

0: Amauli agwa budde buno katugafundi kinene livudde mu gwanga lya Syria ngeno wali abantu batano abafudde 16 ne basigalanga banyiga biwondo oluvannyuma lw'okubwatuka okwabaddewo masekkati g'ekibuga Damascus. Bino byabaddewo ku nkya y'olunaku olwaleero okuliraana ekitongole ekiramuzi mu gwanga lya Syria, era okusinziira ku mawulire agavaayo galaga nti kino kyavudde ku kintu ekyadde kibwatuka newankubadde ng'ab'obuyinza si bamativu era bakyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku nsonga eno. Tova ku Radio Buddu, mauli ya gawade gavaa bweru wa gwanga, enze presi Kabanda na Nyanze.
1: Agoge gabadde mauli ya kuve bweru wa gwanga, kuchenda munana katunye se munana, chenda mutana katunye se tan. Radio Buddu, radio yomutu wa bulijjo.
2: Chipia chichino nga tujja kusemya kabimu etane ya Radio Buddu kati tukuletede programo twejuka nyemya kabimu etane ya Radio Buddu mwetugenda kuchaliza abantu abenja ulo nga bogira kwebyo byebamanyi ku Radio Buddu okuva luyatandika okutuka lero nga tujja kusemya kabimu etano omuli abalika bakozi bayo namba ba presenter okosa kabauliza bayabo olulango abazi bakiwuliriza n'okugigoberera ebbanga lyonna nga mtwejuka nyemya kabimu etane ya Radio Buddu kati amatuko ku radio yo wanti eno toyina kujisubwa wana ugeno kumanyira jemfude wa Radio Buddu abakoza baliwe jikoledeko wamune vya nagwano vya zekolo kumale miaka abili muetano omulio kuchuso mla mbu abantu nebila lantoko ebibio na muprogramo
3: tejuka nye miaka abili muetano eja Radio Buddu
2: buli wa sandi wabuli weke mpaka mdesemba wa mwaka guno ukufakusa wa mkaga paka msambeza wa mtuontu nge huweleze wanda ulalu bati wana ku Radio Buddu radio yo mtu wabuli jao hukwa mtuejuka nye miaka abili muetano eja Radio Buddu batuweli jeko nienga tetugoka batuweli jeko nienga tetugoka kati tujja kusemya kabili mwetano nga faba tunde wa guruwazo
4: faba tunde wa guruwazo
5: Radio Buddu eno ye radio yo mtu wa bulijjo
2: nga tujja kusemya kabili mwetano ja Radio Buddu ngeli kumpa we faba kule wende zo Buganda ne Uganda yonna wamune kuchusa mlambu abantu nga ita mu program za yeze nja ulo
6: ene radio yo chan kuna mu masaka singa yo bulungi
2: kati Radio Buddu gina kutuka kubauliza bayo butelevu mu bitunda byenja ulo muchetumia radio mga 25 tuwa heranga baby jaba mwaba ni dempanga hati tukenda kutandikira awo awo nga kumina mwendo mwezo kwa msanfo kufo kumache mpaka kaungezi Radio Buddu yoneja kusiba webi jaba mutauni tukenda kumina unenteka teke zenja ulo wamuli enteka teke ya mtesiza meme abantu mwaba gendo kuba ganjiza bila ozo kusonge zenja ulo wamuna ukutumina kubantu wabwe live kumpe wo ukuangule bila mwuli t-shirt si nebila bila lantoko ukusako mpila kasa meme wakati waba presenter ba Radio Buddu naba uliza babu wa baby jaba kani na batu wa bijaba kakuma kayaga nkundu wa CBS Luanga kano ni chibimba kauni loba chijula kapochi busumbi bijaba mchisamu jaga mudu sana na vitunde bila nye wo fenatu salika bijaba nga kumina mwida kwa msambu hanti Radio Buddu wa sanseko Radio Buddu wa 25 tulumbia msawe yoku bidi ya progwa mchakaze hanti tuwa idako stress msawe yoku bidi ya progwa mchakaze wano Radio Buddu

0: Inkwaniriza ukumbeza jenda mnana kamuze mnana ni jenda mtana kamuze jano ya radio wudu radio monto wawulijo nyongro kuboza kugoina aje kumide kumu kasira kano ademka antunango kula chama nyo kube rango uliriza kada kabila kamuza nyo wana kunanga Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zibira kumina bini da jikatano mpaka sawa emu ya njini nembe ranga mkwere kireza weto program chakasa ne DJ Daniyo nabe ranga kongreo ni ite katekeyo kakati gomsi waka papula na yungu ilo kutogeza kukubana faba Bwin Bet Yugi ya betting company kulira muspidi ya tagambika ilanga ba customer wa fe tugeza kukubira nga tuba ubuwele zobu singira dala osubula ukubira ngo betting nga nibana febanona dalango ita kwa website ya buya www.bwinbetyugi.com wabasejo osubula ukubira ngo genda mwifobyo na awali ya maduka gafe ilanga mwabali mmasako osubula ukubira ngo genda wali mnyendo opposite Nesta GNC ni kuchide vira tuina uke chiyomba chiliko billboard yenene ezo andikidwa ko Bwin Bet Yugi osobola okwira ngotuka obulichimu nechikutambya bulonje ne wobo ine chikuchankala nye kuna dala ku website osobola okubera ngotuka o no osobola okubera nga webo za kubana abaliwo atugama anti binje byo osobola okwira ngosiba kone banafa ba Bwin Bet Yugi tuina obugege tuina paper slot machines tuina virtual games owe mipira no wobo bwa tuina aviator obo osobola okubera ngokaita akanyonyi osobola okubera ngokabusa no toka no kapakinga no kapakinga atenor jogomo kuwira nga wefu nito musimbi atenga tu gambo soro kuwira nga usiwa kumipira jini mkuwira nga jiza njibwa live neje jitana wa kuwira nga ate jiza njibwa good down for mulundi go kusoke de dalango ufunya account na dalango yise kwe website ya fe uwe wangulire nko mibiri zo kusiwa kuwira nga tutade kwe dorata na atenga tu gamba tuina bonuses monje jogomo kusiwa mpire mingi na fe jogomo kuwira nga wefu ya bonus tu gamba tuofune vitundu chukumi kuchini wacho atenga usiwa kapapula kone mufamu mpira gumo steke yo bakubisa mwe minundi jibere sato atenge sawa yuna osobolo kubira ngo kula cash out neba nafa ba Bwin Bet Yugi no osobolo kubira nga wefu nila akasente ko ngo wude wuchari genda katuke website ya fe ya www.bwinbetyugi.com abole chumuchi jakwira nga chikutambia bulunje mipira joneja wa recap osobolo kubira ngo jisiba kuni ba nafe ba no baina odds and safa genda yukati toja kubira nga weju sa onaku oruwa lero amonteka teke ni yomu zanyi wolunako njagade togire kumusajo yugibaita Santi Cazorla njagade togire kumusajon orensonga nti agamu kwa gama ulida agamu tambu ya kumukasera kano agala ganti ya mazo kubera nga langirida evyo kuzanyi akapira kumiaka na mugumo jobu kuru china jukuranti omusajon na dela season ye yagwa ya bili ya bili mwetano bili ya bili mukaga ili ya zanyira club weyo jibaita Real Oviedo yada yo kuwira nga zanyira club weyo mojo kaya utuwe vina kuzume zari kuna mukago mweso gumano mwakago bili ya bili mwesatu yada yo kuwira nga zanyira club ya Real Oviedo bamo enda gano ya mwaka gumo weya tuka ku club weyo evi mkwebi ya singo kuwira nga atibi mwenye miza kwe kuwira nga kasente kaita yagala kuwira ranga akolera ye ngo muzanyi akasera kali katusinga ke kasente kagenda okubera nga afuna eranga bali balina okubera nga bamuteeka ku msala ogwo kubera nga afuna emitwalo mwenda mu 10 ja euro ere mko ebyo bakanya ko nga dayo kubera nga zinyira club eno kwe kubera nga te jimu kwegiye mjozi jali jino kubera nga jigulibwa anadara anga agenze ku club weyo bali bali nokubera nga baja ke bitundu 10 ku buli 10 okubera nga bajiteka obaka simbi yako anga bakateka ku team ento ya club weyo then nakuzumeza zero kuna rumwe mwezo kwa junior mwaka kwa 2025 ya teba gole ya soccer danga zile ku club weyo bali basamba club ya Almeria iranga game weyo bakola malili agale ga goal emukwe mucha bwemba kono okubera nga te ba wangula ka promotion playoff beto club yo ba wangula ku mugato gwa aggregate zari sato kubiri wabatu ni basomo siwa ni bada mulije kwa angiri ya bongereza yoko nteko then na kuzume zari kuna bila mwezo gamsa umaka kwa bila bila mwetano by then nga inemi ya kajali ya na ya saini ngeenda gane mpia yomu wako gumunga zanjira club weyo mpaka uyatuka onako uwalero lwala angiri demo butongo lentebio kuzanya kapira lawe kamga msajja watu bambi atacha asubula nenga club weyo abade ya kabasa mbira season zibade satu nge mko season jabada tadeo kembero suwa kugira kuya bila bila bila bila mwetano ya lawe kempeja ya satu mwebili ya jariji na batu ya goal zari satu then the season ya yagwa ya bila bila mwetano bila bila mkaga ya lawe kempeja jari ya bila munana jariji na atabatewe la gola atenga season ya soka nga zayo kwena nga basa mbira kapira ya bila bila mwetano bila bila mwena ya lawe kempeja jari ya bila mwena na atabatewe la gola nga wama mga atabade ya kabasa mbira mpia jibada chana muenda nga yakabate wila gozi bade tano na yengo msajona amanya gembula ambala amba abamu ita Santiago Cazorla González ya zari wenda kuzumbia zari kumina sato mwezo kwe kuminebili omaka kwa kumenda mchana muenda inemi ya kanamu kumwejo bukuru msajja unansu kengari ya Spain banga liba dama zinga zanyaka pira abada zanyanga medifeo dobu wamvu alimafote zari tano na yengi zari mkago msajona abamu zari na mchitundu chibaita Fonsiero batambule oda chikazibe ranga kumi okuva okuva mchimuga choche baita Oviedo iranga bazade wambiriri wage na masu nukwina nga mzara tata yari msajo gwata Jose Manuel Cazorla yetata woyo bambi yari msajo nga avuga ambulance na iya vambula mwense eno gwali makagwa biri msavira yari manyikidwa nyo ngoo mkuba wagi ziru kure abali wagira klabo jibaita Real Oviedo then mama we ya mchalo yo gubaita Loli Cazorla inayo kwa muganda we owobulenzi gubaita Nando Cazorla ya muganda woyo na yenga family jiavamu ba wagizinjo ba club ya Oviedo irabu watu na yenga achali mwana mto yalia wagila club weyo ya tani kukwira nga zanya kapira nga achali mwana mto ya tani kila kwa akademi jibaita Covadonga gwali mwaka gwali kumina mchenda mwebili mpaka mwaka gwali kumina mchenda mkaga jiava okwira nga ikata ote kutimu ente ya club ya Oviedo gwali mwaka gwali kumina mchenda mkaga mpaka mwaka kwa bili ya satu ya gendo kwenye nga hika tau klabu ya by then yalia inemia kajari munana ilanga inemia kajari kumina mkaga yalaba timu eyo ngabadi zibwa yomu bibinje bia wansi olwenso nganti timu ya tuka nga teina bulonji kasente ilana chimu wali rizo kwenye nga ya tambla kwenye nga faku klabu ya na agenda kwenye nga klabu ya Villarreal in fact klabu ya jatandi kilako no kwenye nga zanyi lako mpiro kwenye mbi kwenye mwaka kwa bili ya satu mpaka bili mkaga ilia sambila klabu ya Villarreal ajia sambila mpia jari ya tano mwene jaliji na watu ya goal sali bili na yenga bamu isa mitendo jali ya jenja uli ya zanya kwenye kutimu yu kwenye ya klabu ayo gwali mwaka kwa bili ya satu mpaka bili ya nana wasambile mpia jali ya na andaba tuwela go zari nyia anga zanyira kwa timu yokubiri ya club ya Villarreal then bamusumosa nala bikira mu game ye yasokera da kwa timu enkuru ya club ye ndakuzumeza zali ya 3 mwezi gwe 10 ogumo omwaka gwa 2 ya 3 obali muri jogo yangira Spain yoko ndiko obali basankani club ayo ajibaita Deportivo La Coruña bamuleta mu komu dachi keze Simba anga bajeyo msambio gwa Taloja iranga game yo baju angla butelef ne goal yali mu kubwerere then mpira gisinga bamutekanga katebe atenga tibamu janga ko then yateba goal ye yasokera da ku club ayo bali mchiko peche chaiwe fainta toto kapo echu mwaka kwa bili ena bali basinkanyi klabu jibaita Odensenga game weyo baju wangu la mtevu ne goal zari satu kuwerele ya yongero kuwere uwa mutawana nyo angazanyi la klabu ya li Susan ya biena bili etenu ya tuka naba tibira ne goals zari nyia bali mchiko pecho chaiwe fakapu na yenga klabu ya Villarreal in fact team enkulu ya basambila season zari satu ngemu kwa season jateka uke mbeira ya li ya biena bili etenu ya li kampia jirabi mwendeja rigi na batu ya goal zari biringe wama mgate ya basambi mpeja ni savu mwetano na batu ya goal zari msambu then weyavak club weyo ya genda ku club weyo jibaita Li Creativo Huelva iranga club weyo ya basambi la biri mkaga biri msambu naba sambi ni mpeja ya satu mwene jariji naba tibira goal zari tanu na yenga mkugenda ku club weyo biali muka kawairo nga klabu ya Villarreal basi gazomu kisa nebete rao na kasente ka milioni nge mwe mituwala abiri eza yuro singa babera bazemo kubera nga baga loo kusaini ngo msambioyo bali baina kubera nga bawa yo msimbio kukubayo klabu jibata Huelva bamu gule mituwala ujali nkage jayuro na saini ngindaga ni yemi akena ne klabu weyo edamu kasera kujasambi na klabu weyo season ya liem bweto klabu ya Villarreal nebati damu ne bakozisa kakisako akokubera nga te baddamu okufuna omusambi ono era yaddayo n'abasambira okuvya damu akagwa 2 musambo mpaka 2011 ya sambire mpeja 12 musambe jaliji n'abatebera goals zali ya 2 musatu yali speli ye yokubiri kubaya malanga vo club ya Arsenal nada yeda nabasambira kapira mwaka gwa 2018 mpaka 2022 ya sambire mpya jali nsambu jali jinabatebera goals zali 15 ngazanyira club eyo ya Villarreal chitegeza nti yabasambira spells zali ezenjalo we yadde yonga vaku club ya Arsenal yabasambira season zali 2 wambo mugate nabasambire mpya jali chana mukaga nabatebera goals zali ya 2 mu 2 binji byetu chano kwera ngatogera kumsajjo no gwata Santi Cazorla lwakadona ko lwalero asigina kwera ngasuka ko wano wetu kunywe tugendo okubera nga tutandikira onagolencha atumogede ko onagolu walero olwensonga nti amolyo gonna agada mutambulya ko galaga nti amazo kubera nga alangirira nga wawu mudde ebyokubera nga azanyo mpiro gwensimbi ku myaka na mugumo ejo bukuno kwagaliza kaongeza kalonji tova radio wudu radio monto wabuli jo bye bye.
1: Musanyi wolunaku uyu yabadde musanyi wolunaku mukugwa muchakaza muchakaza esawa wano ku radio buju esawa eriyemwe yakawungezi budde bwa mayingira nkoko webale kuuliriza radio buju. Ongera kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza bukumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
2: Kano kagenda eri ffe abakyala obuwale bwaffe obw'omunda kyalibadde kirungi n'ofiisa y'akadde bw'oba obwozezza n'obwanikako ku musana. Omusana gujja buyamba okutta obuwuka obuba bulimu obuyinza okuviirako okulwala endwadde nga infections. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Kadifuna wenyweza tedera tuyidibe sukule katondeka omuziki kabidde njogufunike pugwa muchakaza muchakaza. Eno esawa eyokusatu wano ku Radio Buddu, radio y'omutwa bulijjo.
3: Wano ku Radio Buddu
1: buli sawa tukebe

0: alaba science wange we muleta mwe wano nganze njja ko busawo bwa sukari ne sabuni
1: ne chijja kola
0: nga nange eri nnumba
1: nda sebo te chijja kola
2: no walemera mwo kusaga te
1: chijja kola
0: na ye na yenga tuvudde mu byokusaga nsonge ye mujiroze ko banange
1: tujiroze ko
0: nga mama ya chaliwo
2: nga muzeyi
0: yebo yavudde mama tisarabe ku mikolo jangu
2: bina ebintu si bya kwesoka nafera abasajja tubagamba naye bagana buganyi te banaga kubalu
0: muchabula mu balaga nti muli serious
2: muyombe
0: we change mu kakati nga wano woli eno lemera yoko gamenti naye mukwano wachona
2: no wensanga atadde yomu babula tuwapa magezi mafu wensanga atadde yomula
0: e mama takwagala amangu ago
2: omanyichi
0: isha
1: mwabasajja mwagala pressure
0: wiche mungolo omuntu afunya funye do mulala Ah, so wange lebwe malo mwezi nga tanadda era mba nyino munona
2: ani omukazi kubanga munange gwo mwagala tete tumanyi mutima gwo nebali tete tumanyi jabwe oyinzo lowoza mbunna
0: mwaba fumbi ate mubesiga
2: atabimanyi nobimanyi
0: kujja kudda mukuba bene oluchiko
3: nga mukoza akatale
2: ono yatu
3: olwali mpulira mukuba luyitiri
1: atubanje basajja
3: Kujibere cho mtufu
0: Muzei Nesonga jemba deko wa mamba doloza Ndi kuchichamu
3: Mbaka
0: ambanti abamu bandi kususa na kadenga Fena we tuliwa Nivaleta wa sajeni tuvalawa Tetuwa tuma bintu binji
1: Hata kuwa mamubuze guwa
3: uwa mumani Ya mkwanyuli Antu ulile vikompora
0: Kakati nesonga ya
3: Jeni muna Ugambo te mwana
2: Urunji tata
3: Mujebali
2: Kale tata Namwe mujebali tata
3: Haa mpulino oliva abadde akasuka ebikompola naye bamukubye ekikompola
2: atulibukiika naye tujja kwetwala tujja naffe mulekera asooka atulaga omukazi kubanga ye mukulu awo naffe
3: tuleetaagendi mwana ogamba
0: otyaebo
3: mujebale
0: kalekale wabadde ni watugambye olukiiko naye ozanze mbadde sibyede tuze mu lwali iro osanze ngenda bajjukizano bagambe nno bane twadde n'olukiiko
3: nange mbadde nnina obunkuttekutte wembadde nkyamalirizaawo ne bannange
0: akakati gwe tulya ddala mukana akatebe kandeka obulala nga busatu tutulire ddala wano mukati ndizawewanasinga
3: aba omulimu nga mugukoze
2: oguli wata
3: mwama embaza mwezi kyali mu ogani abadde ameketa ebitani abadde kuntumye
0: akati nze kankubulire muzeyi onera bidere bweze
3: empango zibadde mmeka
1: alinga kyuma kikuba sukaali
3: oli kyuma kya sukaali
0: anti buno bugowa bugonda ogaya mukamungo zawali
3: nyongedde okutya oyina oluba
0: ate na fomu egende gwa bugunza olina enkuta ya fene onera bide
3: naaba fene nabo sibagayiza sibatene naaba fene sibabadde batene
1: era taata kyemmanyi abimazeyo ne kumusiri ebikajjo oyinza okuba tosigazi
3: naye naaba fene nabo bagukoze
1: tulidde
3: newankubadde
2: kibayikimu
1: nekyotoka kuba mukibuga netubiraba akakusatu kafune
3: okulya ekintu kya fene kino kyonna bwekiti
2: wabaddewonaabalala
3: mulimu mukukoze baana
2: nedda baze bagenze
1: ate era wetufuna n'akakisa akalya ku bintu mukyalo
2: ebiri fresh
1: netulya biyiseeko
3: baana bange mwebale
0: kakati muzeyi nkubuulire singa ebadde ebbaafu ya binyoobwa singa olaba bikutaka ate byomba muzibu nnyo
1: obanga olukamuka
0: buno bwe nsoma nga byakaze bulungi byagaleyo nakantu kebigira kapa ng'okinyize bwoti kansanyusa awo nyinza obisusa n'odda ne mukati
3: naye nga byosusa
0: nkugambye singa ebadde ebbaafu ya binyoobwa singa wano olaba taka
1: ng'ebbaafu ekazi
3: Bana bange
0: bwezija mu kyalo mbanga nsomba byuma
2: oba byebikulemeza n'okuwasa okulya kwakufuukira okuliza bwe ngamba
0: mulira
2: mbu kufoomu akyali
1: ayinza omutya yaga atamuliira munyi
0: todaba omubiri ogukomyewo kukuddamu kulya
3: bakulabirira
2: mbuna ali kufoomu
3: kaziebyekyana
2: ekito
3: kantwale omukisa guno okubeebaza olwa byonna bye mwakoze mukuwerekera kitammwe mwebale nnyo mwebalire ddala
2: naye omusika tatuli bulungi atuli bukiika
3: ate akoze eki
2: kimu bibiri nze mukulu wanju nze mukulu wano nze musika
1: bannanjetulakabugaana
3: obusika nno tebibeera bigambo
2: ne taata byabadde tatubanja
3: buba buvunaanyizibwa bubeera buvunaanyizibwa

0: tuli kuchenda mumunana ko muza munana ne chenda mutana ko muza tano radio budu radio yo muntu wa bulijjo akayimba bakaita tewerumya okuvewo omukuru lukwago munna budu gaga nti bino byakunsi sajja yafa ebintu bye byamutu yanyati batandisi bye kubali mimigo
1: otyo
0: je yabigaba nti atatwala bingi ne byamunafe bibyo mwabirabe yafadda Neyo uruwe mtu bie nseno, mti mumozi kule tukebele, obaba na abana nabu nababe, mwulide. So na uruwe cho, alukua gomu nabu duwa gambira, nti teweru mia kayimba karunjo kamara.
2: Wewao, kakadu kwe tugamba munafe omulonzi nti ama uri lage sanyu, gaga noga kutuseko, orunda ambizi. Bannafaba Rona Agro Business Center wali ekabale bugonzi bakutegeeza nti kakati osobola mwato okwefunira enkwaso y'embizzi ez'omulembe abalina mu ebika ebyenjawulo naye nga ekisinza okukwata akati ye yayitibwa Pietra Boa okuva e South Africa eno nno mbizzi ya mutindo ate ng'obwana obuva mu mbizzi eno mwattu gweyongera omutindo ebitundu ataano ku buli kikumi ate nga n'ennyama ebeera nnyama so si masavu kaakati n'obudde bwonna embizzi yo weegendera ku musalo tugamba nti kozesa ssente entono ate obeere ng'oyo ofuna kiralu nga osaasaanyiza kitono obeere ng'oyongedde omutindo ku faamu yo ey'embizzi enkwaso zino ez'omutindo mwatu zekenenyeze bwaba kugu era ne bazikakasa nti nnungi ddala kakati no tusobola n'okuwa omukugwe yeesigika obulungi n'asobola okujja ku faamu yo n'akuyambako mu kuwakisa ensolo zo era mwattu n'osobola okubeera nga ofuna nga tofiirwa kakati no bw'okozesa enkola eno ey'okuwakisa embizzi yo ng'okozesa enkwaso zino enzungu za ate mu nkola ya artificial insemination tukugamba nti oyongeza ku mutindo gw'olulyo lw'embizzi zo kale weewala okusaasaanya n'okumala obudde ng'omubbi akonkona ate ng'akimanya olujja jaddusamba ayingire kale tomala budde weekwate bannaffe aba Rona Agro Business Center bakuwa enkwaso y'embizzi ey'omutindo ate nga beekakasa nti olulyo lwe bakuwadde lwerwo olutuufu okumanya ebisingawo tukubire ku 0750 4 3 7 8
1: Wewao. Mukwano gwaffe gwe atya tuuliriza tukwebaza nnyo tukwebaliza ddala era n'ennyongero okujjukiza nti nga tukyagenderera ddala maaso n'enteekateeka yaffe eya Radio Buddu at 25 oba gye tuyise Radio Buddu emyaka 25 ng'eri ku mpewo tukugunjiddewo programu empya eno programu egenda kubeerangawo buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 6 paka ssaawa 7 programu eno egenda kuba eyitibwa twejjukanye ku myaka 25 eja Radio Buddu egenda kuba ekola biki programu eno egenda kuba ekuleetera abaalika abakozi ba Radio Buddu oyinza okuba tewabamanyanga weetaaga obamanya oyinza okubanga wabamanyako nga baakunyumira okufa kati ebibakwatako abaali bakola biki biki ebyabanyumiranga nabo olwo nno ng'era ekigendererwa kyaffe kyonna kubeera nga tukujjukiza ku myaka giri 25 gye tumaze ate nga tuli mu nsiike eno ey'okubanga tukuweereza tugambye nti programu eno etandika n'olwa Sunday luno nchalu wakutanu kati kuluwa mkaga na ye kusande sawa zigenda kuberanga mkaga ezo mutuntu paka sawa musanvu bazji setwe jukanye kumia kabiri mwetanu eja Radio Buddu soto jisubwa ero genda kuulirange ebintu bikunyumira omuwereza wo omopya niyo genda kubo omuulirira wo aliwachi tudemu byonna ku Radio Buddu toja kwa mkono na matu ogenda kubo yongero kubiulira kwa guno emyaka jinabiri mwetano tomanyi kye tukoze kubanga ebintu
2: nono kwa badde na emyaka abiri mwetano mabega awuli abadde na emyaka abiri kumi n'etaano myaka kumi awuliriza Buddu nga ayina amawulire agenkukunala ebintu byagimanyiiko
1: byayagala okwogera
2: abatari wo bye basubwa history ongusubula abantu bawa history
0: baba
2: mukiraba
1: kakati ate noyo na yera tuina kye tumukoledde gwo muuliriza waffe ngoli eyo ngoyi nacho yagala okwogera ku radio buddo ekyakwata ngo mubabiro nga kichali wo banga te kichali wo tuina programs ze programs ezimu tugenda kuba tuteka wa masimu ago kubangako no tunyumizamu otunyumize biata bitambudde bitya sofa woli byoli mukulira ku radio buddu byomaze banga ngo ulira kwegamba
2: ekyo tugechukirise okuliza radio buddu
1: chotali chichi chotali era bila ku radio buddu banange tomanyi kwegache tukuletedde tochimanyi nako
2: muri muno oli nagama anti nzisinga teba radio te yali radio buddu sandi wasiza
1: yaba omanyi bebajje mu kibitu
0: nebagenda
2: mweka
1: tukubisalo ebo byetwakala
2: kwegamba
1: waliwo kwa zabana ba kibitu
2: kulina abana bafe ba kibitu
0: ulina wenja
1: ebyo byonna byonna
0: mu kibitu na wenja nafuna ekirabo kye bakwese olid naga nti nzizi sebu ufa jenyine waka najijja mu kibitu lwa radio buddu
2: waluwa bafu na amagu kwa bintu bingi
1: biyitirivu ebyo byonna byonna byetwagala oberengo otunyumiza kerabu ekikwatako tova ku radio buddu ebirungi byonna ebyo byonna ogenda kuba obitunyumiza
2: ate gwa ayina ekifaananyi
0: katumala okulaba ono owange sebu
3: mugamba mutya
2: mune mwetuli
3: nange mbagala nnyo
2: nafe
0: amina
2: tukwagala
3: ono seru yange
0: yuka mazi
3: kama ni kinsuzi ya nendi kumbula
0: amina
3: umwezi ya kuna kujini
0: ucho
3: nda kumi na muenda tuli
0: vijaba
2: vijaba
3: vigi asumani nipulo njaga la kubani vijaba ya kituka pia mbuda mfuru na tuja kuja ova eto ni ova chena kukenda vijaba kakaki
1: ensebo
3: wanavana valenzi
2: Baga ambu mzee ya itilizo luga wanguzo
3: Boga nga wakula nguwezi nga kakumi na munana Ejibu ya mzee nishika katako bisiru wali lako
0: Kole vivyo
3: Wadembo kuwa uwo kutakuwa
0: Kuga netu wakazo nazira ganti babi
3: Mzee wadembo na kole ikira mungu vile nita kena muli ranwa Mzee wajimba mkuvendu ebintu vya vivye
0: Otegedi
3: yabiye kolera
0: mbaba
3: wafasa ze watu mkuzi wa ranga ya Musa mumbera nga nondi na anga takatuka na mwe naba wa
0: ya sima muntu we
3: ya sima muntu ura sima muzigira
0: mbaba
3: katapana zeti lezi bakore vinti edi avu mbaba ura nga chukaru menyo na hapa kore chiramo ya vinti walikade wanabana hapo ni baba wa
0: Ndizikiri kama zaidi mesangi vijaba Mbeta vile kwa Abe kama zaidi wadu tu gamba
2: Mbaluwa olina gama ntinze mumi ya kaji nabiti mwetano Ninayo arubamu yange Ninayo mifana njibi yange evi yaba koziba radio budu abe nja ulo Tuagala evi mwatu bitutere ku mutimba gano Kula screenshot sindika ku WhatsApp ya fe Sindika ku Facebook page ya fe YouTube Fetuja kubijayo Anasingo kusindika evi fana nyebi njebio
1: Obabu
2: video
1: Ngo
2: yogena kubie ku radio budweno Biojiju kilako Kuluna kululi
0: Bifana ili na kuwanga bianja ulo
2: Bifana ili bianja ulo
0: Sicho sindike ncha
2: Bifana ili bianja ulo
1: Agendo kusingo kusindike bifana nyebinji Ebienja ulo video nyingi Kati video
2: Buka history kabudu wako kuli na mbifana nyo
0: Kati wali wali
2: video
0: Kati wali wali yekute kumutu Kari nabidiri iti nze guro Bati sema ni wanyabu Tugenda kuwanga tuwa sibula
1: Obude butu wedeko Muzikiri zemberenga mpisa uka No mkwano kwa fera munteka teka ye munga bwetuli muyebi kujuko neno sagala moje jelabire yomuweleza wafe Sonko Judy alinayo na ye echivuru chechatumie Sonko Judy at 15 years in radio Sonko Judy at 15 years in radio. Echivuru checho ye chasa zewo kubanga ate yamba kwe kwatizako abana abazalibwa nga tebannatuuka.
2: Nga tebatuuse.
1: Obanga tebatuuse agenda kubaba yamba ko bagulira ebyuma ku kasente ke mugendo muwa mu chivuru checho okumala emyaka 15 nga ate ali mu buwereza obwa radio era nga kigenda kubera ku Patero Samuji bweba tebachiita enako omwezi nga 29 omwezi ogwo 8 so mukwano gwa fetu ino kubera yo tebo eja kuba ya mitwala 3 osobola okugula yo tiketi yebiri yetanu byonna webiri ebintu nebisolo okubanga bitambula so bodde yogera kona ye aina kasimuke obo osobola okujja wano no gule meza obo osobola okujja no ku radio buddu no buza atene bakubulira engeri butya bwoyinzo mtu kusobola okubanga omuwagira kubanga tugenda kuba tuyamba abaana abazalibwa nga tebatuuse oba abazalibwa nga tebatuuse kubagulira ku byuma nga tebwe tumujagulizaako emyaka 15
2: yamaze mu radio nga
0: awe katusabye buli kimu kitambule bulungi
1: wewa
0: twagala kubasibula nti musule bulungi
1: bye
4: Radio Budu nga tuja kuzenia kabimu entane jau Radio Budu ngeri kumpewe faba kule wedezo Buganda na Uganda yona wamuna kuchuso mlambu abantu nga itamo program za yeze nja ulo
5: yena radio yo chan unamu masakan yasunga yobulungi
4: kati Radio Budu gina kutuka kumauli zaba yobu televo mubitunda bienja ulo mchetumia Radio Budu 25 tuwa helanga rabi jaba mwaba ni dempanga hati tukenda kutandi kila awo awo nga kumina mwendo mwezo kwa msanfo kufo kumacha paka kaungezi Radio Budu yoneja kusiba webi jaba mutauni tukenda kumina unenteka teke zenja ulo wamuli enteka teke ya mtesiza meme abantu mwabagendo kuba ganjiza bila ozo kusonge zenja ulo wamuna ukutumia kubantu wabwe live kumpe wo ukuangule bila mwamuli t-shirtsi nebila bila lantoko ukusako mpila kasa meme wakati waba presenter ba Radio Budu naba uliza babu wabibi jaba kani nabatu wabi jaba kakuma kayaga nkundu wa CBS Luanga kano nechibimba kauni loba chijula kapochi busumbi bijaba mchisea mjaga mudu sana na bitunde bila nye wo fenatu sarika bijaba nga kumina mwida kwa msambu hanti Radio Budu esanzeko Radio Budu at 25 Tukwaniriza mundiba yempaka za chikopo chensi yona FIFA World Cup 2026 enu yesawa ama wanga na munano kwa tololensi galua nide chikopo chimo guo subira guanga chedi natuale chikopo chino kati ama tuko ku Radio Budu empaka za chikopo chensi yona FIFA World Cup 2026 nga kutusi wako ababet kati beti nga kumizanya jenja ulo o wangule we wandi sakati ku www.ababeti.com ategwa kuzisa kasimu akatono nga tulina interneti njiga star emumu nana tanu stanka the hash ku Airtel ubanjiga star emumu kaga tanu stache nda hash ku MTN usubulo kwe wandisa utanikidewo kusibe mipira ababeti we are the best at the game Wamune, the Coffee Village Melichi Group, abatunda ploti musaisi zenja ulo, mubitundu abienja ulo kwetu lole guanga. Akade kano, balina ploti ya 5 kuchikumi, kumasaka haiwe mkungwe, nga wanofugira weda chikanya, okufa mchibuga masaka, guogule takofuni na kechapa, atengo subla no kulisa subia muistolo menti, ya mwaka mlamba. The Coffee Village Melichi Group, balina ne planti na sale, omuli endo kwaze mwanyi, emiti, kone bibale bilala, atengo subla no kubebu zako kubi obulimi, kono obu yambi.

mwabagala okubeera nga temusula gambutus liri wansi eyo Hobart Street ojja okubeera nga tolisanga ekyengulu okulira namuvuga bugaali yitayo gwagala okubeera nga tosula gambutus osobola okubeera nga tozeefunya so gamba otya wobala okubeera nga tejoli wole okubeera nga tensongo zitambuza bulungi na bonna bonna bonna abavubuka ab'omu kikuba no bagambe tubatumiddeko nyonyini ddala bebale okubeera nga tensonga zonna bazitambuliza ddala malidadi sana mu kaseera kano Spain basamba eggwanga erya Austria gwekyali golemu ku bwereere abasajja basomesa endiba bagaba left right abasajja b'eggwanga ery'abannaffe abasipana bagaba eddiba okufaako obufi bagezako okubeera nga tebakwasaganya ne gujja okusanga omusambi eno gwebayita Lamine Yamal banyize wakati ye musambi Rodri nanyiga wansi agwaddeko omusambi kukulera agezako okuba nga tetenkanya nanyiga wansi eno bagwaddeko omusambi afunye abadde Rodri ne gujja kukulera agwaddeko omusambi Rodri wagaba wagenda asobole okubeera nga takwa support ye musambi eno gwebayita Pedri ne gujja Pedri ow'eggwanga Spain ayagala kuteeka kyengulu era agutaddeyo tegutuuse bulungi ne gujja bagujja wabadde omusambi alaba agutikudde butikuze mu bbanga bataddeko omutwe mpira guguno guze neguja bagujja kulani teguyise eggwanga ery'abannaffe aba eggwanga erya Austria refu n'agamba egenda kuira free kick ya timu eggwanga erya Austria free kick ya timu eggwanga erya Austria kale nno bannaffe aba ababeti bakutuusako enteekateeka eno ey'endiba eya World Cup genda bugenzi ku website yaffe eya www.ababet.ug ensonga zonna osobola okubeera nga tozitambuza bulungi gemu eno ne gemu zendala ne lije zendala zonna ojja kubeera nga tozisangayo otandika okubetinga obetinga ate nga buwangula bye bannaffe aba ababet gwe na talina intaneti ogenda kubanga onyiga *185*0 then gata omukaaga 0 ne hash gwali Airtel ate gwali MTN ogenda kubanga onyiga *185*0 then gata omwenda 0 ne hash ensonga zonna ojja kubeera nga tozitambuza bulungi obulamu bw'okubetinga bujja kubanga tebukunyumira bannanga omusambi eno gwe bayita Lamine Yamal ate bwakwatako obulamu bw'okubetinga bujja kubanga tebukunyumira tulina odds nsava ate ng'omupiira osobola okubeera nga ogusibako ebintu bingi so tukyalireko ku webusaiti yaffe obanyiga USSD codes ezo ensonga zonna ojja kubeera nga tozitambuliza ddala bulungi gwe wenna awuliriza ey'omuntu abijjo radio buddo ne gujja Spain era aba bano bagubye bagezako okubanga bayiya ani akuba omuggo ono Mikel Oyarzabal ate ddiba akubye erya kyana kito era gugenze bugenze mu ngalo za gokipa kali nagamba ki Mama Rose ogamba otya Mama Rose weebuli kubeera nga tejoli weebuli kubeera nga toliriza bonna bonna batwali bagambe tubatumiddeko nnyo Mama Rose dube sebo ogamba otya weebuli kubeera nga tejoli weebuli kubeera nga toliriza agamba ki Sam ogamba otya Sam weebuli kubeera nga tejoli weebuli kubeera nga tensongo zitambuza bulungi Sam omuwagizi wa klabu ya Arsenal kale nno weebuli kubeera nga tejoli agamba ki musawo Geoffrey wali ekitovu ogamba otya ndabira musawo John omugambe nti tumutumiddeko nnyo musawo Geoffrey agambe nti ali mukulaba ate bawuliriza ey'omuntu olijjo weebuli kubeera nga tejoli weebuli kubeera nga toliriza ne gujja wansi ly'eggwanga Spain bagwaddeko omusambi kukulera agezako okuba nga tetenkanya nanyiga wakati okusanga Dani Olmo ne gujja wansi bagwaddeko omusambi balina ow'eggwanga Spain gugenze bugenze bwero yembeera nga bwegezako okubeera nga etambula zempaka eza World Cup ezimu kubeera nga tezitambula mu kaseera kano zempaka eza World Cup ezimu kutambula mu kaseera kano gugenze bugenze mu kona ery'eggwanga erya Spain gugenze bugenze mu kona ey'eggwanga erya Spain kale nno Spain yagala kuba muntu waayo wamagwe munoleze ddala obulungi ennyo bagenda kubanga balete kona ab'eggwanga erya Spain kale nno njaga okujukizako banywanyi abo abayingira Robin phone repair and accessories mu nyendo abalina spare w'amasimu gwogenda okubeera nga toteeka musimu yo wama esobola okuddamu okubeera nga teekolya ddala bulungi gamba nga screens mouthpieces charging systems obuzindalo byonna byonna babirina

0: Manye bifa munsi buli wasande kumacha okuva kusawa tano paka mukage ezomutundu na omukugu kibombo salimu nga kuwa bifa kumawanga agenja ulo mupruga mkalimagezi
1: Zomugave muzukuru wandu kwa kibombo salimu teka teka ya kalimagezi tugenda kutambula fina tutunule nsonga ezenja ulo nga bisitambu demonsio na
0: kalimagezi
1: mutunuli la Israeli ebi okuluwa nsabi yekoze saa gama zima kwa inzo obutajiteka na gwanga ya Iran bandafa bakuze miaka mju kila betu waliwo chibaitu operation Thunderbolt abamba jitango operation Entebbe kile cha kisi na kuzo umezi nya umezi ogo msambu lukumu luenda msambu mokage msiri wili amini ya liafuga bali bakomando chikumi bava mwizraili batambula kilomita azimu nkumi nya neba ingira mu Uganda bako zisenda chika chenda okununula abasibe bawe bali chikumi mu mokaga chikumi babili baba zayo nga balamu ewe ye setting je gamba Israeli jerina
0: budi wa sande kumacha sawa tanu paka mkage zomu tuntu katipeno muma nyingu umanya vio bade tumanyi awofu kwa muma nyamanya bigena maso munsi ngo uliliza program kalimage zibudi wa sande wanuk radio budu radio yomu tuwa budi jo.